0: webali kuhuliriza webali kuyangana radio buddu radio yomuntu wa bulijjo nga tukyatalaga bitundu byeggwanga ebyenjawulo mukujja ku semyaka 25 eja radio buddu kakano twolekedde kyensiiga nga 23 omwezi ogw'omunana omwaka guno tewakyali byakusuubiza kati ffe tujja radio buddu at 25 nga 23 omwezi ogw'omunana olunaku lwonna tugenda kulumala kyensiiga okuva ku makya paka kawungeezi nga tunyumya emboozi ekwata ku myaka 25 egya radio buddu omuli byojjukira byomanyi ebyakunyumiranga n'ebirala ntoko butereevu ku mpoza radio buddu okuwangula ebirabo ebyenjawulo omuli sentenkabu t-shirts reflector jackets n'ebirabo ebirala tomooni okukyalyako abakadde ab'enjawulo mu kyensiiga nga tubawa ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo okwosako emizannyo egy'enjawulo omuli okwepena okubuka omuguwa amatatu emisinde gy'abanene n'abatono wamu n'okugegenya abapulizenta olwo ate akawungeezi twolekere mu kisaawe mu ndiba nga bapulizenta ba radio buddu nga batuuka n'abawuliriza baabwe ab'ekyensiiga
1: radio buddu yagwina DJ Daniel nagwa DJ Melo Pro
2: abantu abamu bewegomba mwatu batandika n'ekyo ekitono ate gwe ekyonyooma kale nno faayo ku ekyo ekyokola oba kitono oba kinene gye bujja kyandikyusa obulamu bwo tukwaniriza mu ssaawa esooka eya pulogulaamu twezimbe twezimbe ng'ekutuusibwako Winkle Technologies
3: Winkle Technologies tukutuusaako ebyuma bye weetaaga ebiri mu kika kya steel obuuma obusaawa bomba za yingini ezifuuyira ebirime tiras obuuma obulima obuuma obusala emiti n'embaawo n'ebyuma eby'ekika kya steel ebirala Winkle Technologies
4: tusange mu kibuga Masaka ku kizimbe kya Mukalazi obala Stonehenge Building
5: Oli kuyo muntu wa bulijjo radio buddu we bali kuuliriza yo najo sinzira tuli ku 9 8 5 ne ku www.radiobuddufm.com ali mitala wa mayanja ze Sonko Jude muzukuru wa Kisoro njagala kusasirako ali nembera jo yitamu nga te kweyagaza ate gwa ine nunchi nkoza ayoza ona ko lwairo lwakuna bali mu bitundu ebyenja ulonga mu ine mikolo mwe bali kola esawe ne soke ya program twezimbe banafa ba Winkle Technologies bebaji kutusaako genda yoba kuwereze byuma byo nebya steel ali mu kulima kusawa muddo kuyoyota compound mu abafukirira n'abafuyire birime mugende ku Winkle Technologies wano kukibuga Masaka ku kizimbe kya muzeyi mu kalazo balastonet building osobola okubanga ofuna ebyuma bino okubamba nafa ba Winkle Technologies obulamu butambule bulungi nyo bakubire ko kuziro 0758 83 88 mukaga ne ku 0754 55 4 77 obulamu busobola okubanga butambula emboozi gye tugenda okunyumya okuva kati paka wali ku ssaawa 4 banafa ba Equator Seeds bebaji kutuusaako tuli mu keeterekerero ka kuyingira season y'ensonga lwaki tulina okunyumya ku nsonga y'ensigo n'ebirala muganda ngira musa kubatuuliza
6: mwasuze mutyanno banafa batuuliriza nzayogera nammwe nze Elem Samuel ngamvirire mu kitongole kya Equator Seeds ekitongole ekyensigo kifulumya ensigo ekika kya kasooli kifulumya kasooli tuba munange Equator Seeds eyina ebika by'ensigo ebyenjawulo Equator Seeds eyina ebika by'ensigo nga kasooli eyina ebika by'ensigo nga ennyaanya eyina sukuma week eyina watermelon eyina ebinyeebwa soya bini yonna yonna buli nsigo gwe gy'owulira gye weetaaga naye ku budde buno ffe nga ba Equator Seeds esira twagala olunaku luno tuluteeke ku nsigo gye tuyita eya kasooli ensangi zino kasooli y'emu ku mmere abantu abasinga gye bettanira ennyo
5: eteewalika
6: kubanga buli kimu kitambulira nnyo ku kasooli n'amasomero gonna gonna ye mmere yokka yokka Equator Seeds olwaleero tuleese kasooli gwe tuyita ekika ekirongooseemu kye tuyita gaggawala gaggawala nkimanyi si kigambo kipya nnyo gye tuli nga aludde katale okumala ndowooza emyaka esatu kati nga tuli mu Greater Masaka muno gaggawala y'ensigo gw'abadde atakimanyi y'ensigo efulumizibwa ekitongole kye bayita Equator Seeds era nga nze kamwa koogera nze Elem Samuel nga nze mukutuusaako muno mu Greater Masaka twalanga districts zetu itanga Bukomansimbi, Masaka, Rwengo, Sembabule, Kalungu, yonna Kyotera, gwe yonna gy'oli oja tukubirako bukubizi ku nsige no osobolo jifuna kubanchi manyi banje bajimanyi era banje bajirimyeko yensigo yetaniddwa nnyo abantu ensangi zino.
5: Okay.
6: Njagala kuogera ku gaggawala ngensigo gaggawala afulumizibwa nga apakingiddwa oba bamu parkings bamu service mu package ya kiremu ne kilo 2 era omuntu yali ajirabyeko munasanywamu munange kilo ya fe ya kilo ya package ya fe ya kilo 2
5: yes
6: ina akantu kebaita kahando oba uokwatira munaye package ya fe nongo semu era ndala nnyo ku ndala zonna zonna eza kasoli
5: yes
6: mbwe tunoyira kilo ya femu eyo nayo eri mu ka package kayo kalabika bulungi nnyo
5: yes
6: bobo kalabyeko kasoli wa fono ebirungi ebimuliko kasoli wa fono munange akole minwe ebiri
5: yes
6: era bobo mulabiridde na bulungi abamu ebawe minwe esatu ejigumiddo bulungi atenga jimalayo kituite ekiko.

0: paka waguru. Kasori wafono, echo kubiri, nti wabomu simbi ya buru unji, ne chetuita fertilizer, obe bijimusa. Ebijimusa bya febino, bimujayo buru unji nyo. Era gwe omulimi agenda okwettanira okulima gagga walono mba nkusuubira era nkukubiriza okukozesa ebijimusa
1: yes
0: okusobola okufunamu obungi bwenjogerako buno kasoli wa fono mu IKM tujjamu tani 2.3 nga mweno ika tugenda kuteeka mu kilo 10 zokka zokka
1: okay
0: okusinziira ku engeri je tugenda okukola ki okumusimbamu oba kye tuyita spacing yaffe spacing yaffe eno ono kasoli yaffe tuba tumusimba tusimba ensigo bili bili mu buli kinya nga okuva ku kinya ekimu okudda ku kirala tulekawo futi bili bili ne obugazi okuva ku line esooka emu okudda ku ndala tulekawo futi bili bili
1: okay.
0: nga okusobola okukifunamu yengeri joi no kuspacing amu kasori wa fono okusobola okumufuna mwezo tani ye bili n'ekitundu kusatu
1: yes.
0: zenjo gerako angera wabu msimba mbuli kanya oino kuteka amu echiji msa cha fechiri chetuo gedeko
1: okay.
0: okusobola okufuna chetuwe taga echo kusatu chenyezo kuogera kasori wa fono ye kasori ataru wala wala oba ataru umbibwa umbibwa
1: birwadde
0: Omuzungu kyayita disease resistant.
1: Yes.
0: Kasoli wa fono kye kitukumidde kukatale nti yetalwala lwala. Ate n'ekirala ye kasoli agezeseddwa nti mukumera akwata kisooka.
1: Okay.
0: Mukumera kasoli wa fono akwata kisooka. Ekirala kya kasoli wa fono akola empeke ezitowa obulungi atenga nene bulungi nnyo. Kati kasoli wa fono womwetanira kwegamba okutwala ku kiri kyenkugambye nti tani 2.3 osobola zifuna mu yike mu tutunuulira okuzitowa kwa kasoli kwempeke ya feno.
1: Okay.
0: Ene empeke ya feno okuzitowa kwayo kuva kwecho. Nekirala kyetuyinza okwogerako kasoli wa fono akulira munaye munaku ntono nnyo. Enaku ntono nnyo gye myezi 3 jokka kasoli wa fono abatuuse okuliibwa.
1: Okay.
0: Era eri omuntu anaamulimanga agenda oba kuwocha kumakubo oba mu butale kasoli wa fono wali mwetanidde nnyo kubanga akole ebyo byonna byonna.
1: Yes.
0: Ekyo kumwocha kukubo kyali baddaawo. Oba ekyo muntu yali mulimyenga wakwocha na yate kasoli wa fono awoma munange.
1: Okay.
0: Kasoli ono nga wamuliddeko eri omuntu abamwocheza
1: oba mufumbi
0: oba mufumbi aha
1: yes.
0: ekyo sina si kye nkyogerako kasoli wa fono awoma. Okay. Ate eri omuntu ono omulimi waffe agenda okulima nga agenda kumutunda nga kasoli akaze kye kiri kye nkugambye nti ogena kufuna munange omuwendo omungi. Okay. Mukasoli wa fono era ofunemu amakungula amalungi. Kasoli wa fono n'ekirala kyenyinza okumwogerako engeri gy'atalumbibwa lumbibwa ate nga akuyira munaku ntono awanvuwa omunwe gwayo guba munene mulungi era kyenyinza obakubiriza mu budde buno nga sizoni wetandise bwetanire gaggawala.
1: Yes.
0: Hybrid maize oba kasoli wa fono mulongoseemu munange tojja kwejjusa.
1: Okay.
0: Bimu kwenye byenyinza okwogera kasoli waffe gwe tuyita gaggawala hybrid
1: ori credi y'omuntu wa bulijjo radio Vudu tuli mu program twezimbe nga nange gwendi naye avudde mu gaggawala avudde mu Equator Seeds abakukolera kasoli wa gaggawala omuntu agenda okusiga mukiseera kino kuba kati tutandise okulaba obubonero agenda okusiga kasoli ono amujjawa
0: neyanziza nnyo olw'ekibuuzo ekyo kasoli wa fono fenga aba Equator Seeds muno mu Greater Masaka tuyina mu store yaffe.
1: Yes.
0: Era gwaba mwagala ojja kunkubiranga ku masimu kasoli wa fono mukutuusaako yonna gy'omwagala abe mateete yonna semba bule yonna yonna buli wamu wonna wonna tutuukawo tusitukola delivery gwe kasita okuba essimu ng'oyagala omuwendo omungi.

0: Webali kuhuliriza, webali kulanga na radio budu, radio yomu tuwa ulicho. Nga tucha talaga bitundu ya kwange bianja ulo mkuja kusemia kabimu ya tane jau radio budu.
1: Kubudu kwetu veda.
0: Kakano tuole kete chansiga. Nga bimu satu mwezo kwa muna no mwaka guno. Toto wacha libya kusubisa katife tuja. Mo! Radio budu at 25. Nga bimu satu mwezo kwa muna no luna kuruo na. Tugena kuruma la chansigo kufa kumacha paka kaungezi. Nga tunyu miembose kwata kumia kabimu ya tane jau radio budu. Omuli bio jukila, bio manyi. Ebya kunyumila nganebila lantoko. Butele fukumposa radio budu. Okuangule bila bibienja ulo. Omuli Jenkabu t-shirts, reflector jackets, nebi ya mebila la tomoni. Ula, ukuchari ya kaba kandabenja ulo mchesiga. Nga tuwa uwe bitwe mkosibwa mbremu wabuli jo. Uko sakemi zanya jenja ulo, umuli okwepena. Ukubuko mguwa, ama tatu, emisinde jabanene nabatono. Wamuno kugegenya ba presenter. Ulu ataka unga zituwale kile mchisawe muundiba. Nga ba presenter ba radio budu. Nga batunka na ba uliza babu wa mchesiga.
2: Radio budu ya guina, DJ Danio, inagwa DJ Melopro, Melopro asivye. Abuza DJ Danio mpira gudawa.
3: Kwa Danio, shauma shi.
2: Obama Junior Chesiga, Gwadeka iwa Cosma, Cosma, na agweleza Jacent Jase, Kalingoma, Kuye Mulunji, na agwabaye Mdashiru, Bale Mdashiru, agweleza Msa Walex, Chitunga, Ona Atagala, Sonko Junior, Gumubiaka, Kuye Mulunji, Njone, Kusanga Mzaika Madi, Mzaika Madi, Mzaika Madi, Mzaika Madi, Mzaika Madi,
0: Kali na bantu weche siga majiri katika muka lokoso dimo marembo chitunga budi logeaze mkana la lwemode karingo machato kolo kiseleketi debi tunde bila nyewo fena kusande ngabimu satu kwa muna ana tusaleke chesiga mtauni hanti radio budu esazeko radio budu at 25
4: mbiyo nabi okola bela nesubi obugumi ikiliza iloko ni namanyi lulibolo nuwangula Olo nafe tugo vye bumale. Musawe yoku bide program tuwezimbe. Tuwezimbe. Wano kredi obundu. Nye kutusibu wake chichimusa cha sativa. Echiamba chimelo kukuma bunyo govu mutaka. Nobuta kosebu wa musana. Elanga chiamba nebidi menge muanyi. Ukukume bimugi obuta kunkumuka. Noku gejese vidi menga wota meloni. Green pepper. Nebidi mebida lebi enja ulo. Echichimusa cha sativa. Chisangi mumaduka guna. Agatunde vye bulimio kwete ole guanga.
5: Olimu uliriza mulunji wa radio yomu ntuwa uliju radio vuduwe bali kuuliriza mganda wange. Tuliku chenda munana katonyeze munana, chenda mutana katonyeze tano ne ku www.radiovudufm.com alie mitala wa mayanja. Edachika kumina sato zikunukirizo kwele kuminenya zezaka ita kusawa etano kulika yomu maulire. Esawa ya fene yokubiri jitu yingide kutusiwa kwa nafa wa sativa. Sativa buboli muli mingo wado sumbui wa ebijimuse vitali vya mulembe vya mutindo tukulete dechijimuse chomu tinde cha sativa. Ekijimusa kino kiyamba kebirimo okukuuma obunyogovu mutaka n'ekimera kyennyini obutakosebwa musana era kireetera ebirime ddala emmwanyi okukuuma ebimuli obutakunkumuka kigejesa ebirime nga watermelon ennyaanya green pepper n'ebirime ebirala. Ekijimusa kino kiyambako okuddaabiriza ennimiro ebekoseddwa obulwadde nga blight ekigenge n'akatonyeze nga kizaawo ennimiro. Kisangibwa maduuka gonna agatunda ebyobulimi mu Masaka, Kyotera, Bukomansi, Bisemba, Bulerwengo ne maduuka gonna agatunda ebyobulimi mu ggwanga ebisingawo. Ogenda kuba ku 078 mukaga emu 8333 mukaga ne 0755 330 M73

0: ennimiro yekoseddwa mu mbeera eyo weekwate sativa. Kiri maduka gonna agatunda ebyobulimi okwetooloola eggwanga era nga mu Masaka, Kyotera, Rakai, Bukomansimbi, Sembabule, Rengo n'amaduka gonna agatunda ebyobulimi mu ggwanga ekigimusa kino mwekiri. Kuba ku 0786 833 oba 0755 330 133 ogenda kuba ofuna ekigimusa kya sativa osobole okubanga weeyagala. Kati vumbula zuula wangula ebirabo wakati nga tukyali mu matikira ga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi ogwa 3/3. Obwakabaka bwa Buganda bukutuusaako Buganda Royal Regatta, empaka ez'amaato ga Kabaka ezaakamalirizo, amasaza gonna 18 ga Buganda gagenda kuzeetabamu. Biri 2 ogw'omunaana, jangu okuvumbula piki n'amasimu ky'ovumbula ky'otwala kiyite treasure hunt. Empaka zaakubeera ku bunja ko beach Mawokota nkuyingira omutwalo gumu gwokka. Tosubwa endongo n'abayimbi, jangu olaba abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi, abasajja n'abakazi nga basala ejjengo ate nga buwangula ebirabo eriggwa n'asookawo. Omutanda yasiimye era abaami b'amasaza mwenna mukunga abantu ba Ssaabasajja Kabaka beyiwe bunjako nga 2 ogw'omunaana omwezi guno. Emiryango gyonna gyakugulwa okusaawa 2 ez'okumakya, kuyingira omutwalo gumu gwokka. Ssentebe wa Buganda Royal Regatta, amaato ga Kabaka Engineer Ben Misaga n'abakakiiko basabye mwenna mukowooleyo muleme kusigala waka ku olwo. Ate abategese okuli omwami Lwanga n'omukyala akula Olivia babalinze mu bungi. Mujje munyumirwa amaato ga Ssaabasajja Kabaka ag'empaka. Keera vumbula wangule ebisingawo kuba ku 0786 2 3 2 0786 2 3 2 0 3 ojja kubayogera ne Fifi Fiona Pinki obulamu busobola okubanga butambula. Kakati amawulire gagano malungi nnyo erimu abalunzi b'embizzi wonna w'oli, abalona Agro Business Center SMC Limited yekabale Bugonzi bakutegeeza nti kati osobola okufuna semeni oba enkwaso okuva mu mbizzi ez'omulembe kika kya Pietra Boa ziva South Africa za mutindo, ng'obwana bwo bugenda kuba obuvudde mu mbizzi zino ng'owakisiza bukuwe bitundu 5 musayo gweyongeddeko ku buli 10 nyama si masavu obudde bwonna embizi yo wegendera ku musalo. Okozesa sente entono nsamusamu n'olinyisa omutindo gwa faamu y'embizi zo. Enkwaso zino za mutindo ate nga zeekenenyezeddwa abakugu, osobola okuzifuna n'ogenda ne weewakisiza ng'otendekeddwa oba basobola okuwa omukugu. Bw'okozesa enkola eno ey'okuwakisa enzungu eyitibwa artificial insemination, eyongeza ku mutindo gw'olulyo lw'embizi zo ne weewala okusaasaanya endwadde nga n'obukakafu obuyina nti olwo lw'ofunye lulungi. Ebisingawo mu kuguwa ono mukubireko ku 0750 034 378 0750 034 378 ojja kuba omanya ebisingawo. Kakati katuumulemu katono bwe tudda abagenyi waffe okuva mu Starlink nabo tugenda bagenda twegattako ate tunyumye ku mboozi ey'ebyobulimi tova ku y'omuntu wa bulijjo.
1: Tuluguma tusinde okoma tubwa tukira ensi yonna. Eno ye Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Oni Musei Kakumba, wano ku Radio Buddu nga kumusibwa ku Skyview Soda.
2: Skyview, go extreme.
1: Alo mkunse wanyabu.
3: Mundango na Musei Kakumba, nga bulijjo ndalabye kisira banga.
1: Aha.
3: Senze netenda.
1: Hey.
3: Na waso mchala mupotigo.
1: Aha.
3: Na ye na agendo kuzala ya zade gulo.
1: Hey.
3: Ya zade abana mwenda. Mwende gumu.
1: Eh.
3: Mwenda.
1: Ate chisoboka.
3: Haa. Daba no mlala uno ba mwende simbo. Awezi za kumitaza alabana bansovi.
1: Ugena chikoloja.
3: Ate chachi mbako na awe.
1: Musei Kakumba, wana Radio Buddu kutusi wako. Skyview Soda.
2: Skyview, go extreme.
4: Mundange Richard wewale ka lunch kano. Kibadde kiyitirivu. Mbadde ndudde okulya chapati ziwoma bweziti. Mampeyo chapati endala ntwalireko n'abeeka.
5: Mundange nga ziweddewo. Buli muntu ansobedde alidde chapati n'akawunga byokka.
4: Bannange ate n'akawunga kawomye. Kano wakaguze wanaawe.
5: Guto nnawulira ku kawunga ate ne ngano empya eyitibwa Spring Flour. Spring Flour ajira mu ngano n'obuwunga muyonjo ate nga awoma talina buzibu ku bulamu. Spring Flour alimu ekiriiso kya vitamini 9 ne minerals. Kajja mangu ate ngano okozesa buto mutoma nyo olu nokola chapati nyinjiko mufune mu supermarket mugwanga lyonna Springfla akoleba Mandela Millers ebusega era nga tabiri ya Mandela Group
1: Mandela Mirazi, bakukole dengano, kuna obunge biwoma, atenga bidimu ebirungo mwenda, biota sanga walala. Echidunga echisoka ye vitamin A, nga kino kiyamba mu kukula, chongira kubungi bwa basirikale abakuuma omubiri, era nga kiyamba n'amaaso okulaba obulungi. Vitamin B1, kiyamba kubwongo okukula obulungi, ate vitamin B2 ne B12, bino biyamba obutofaali bw'omubiri, okukola obulungi. Vitamin B3, kiyamba omubiri, okutambuza emmere obulungi, n'obusimu bw'omubiri okukola. Vitamin B6, kino kiyamba omutima okukola obulungi, ate folic acid, akendeza pressure okulinya mu bakazi ab'embuto, n'okutangira endwadde z'omutima. Ate ayani, ayamba mukukola obutafaali bw'omusaayi. So ate zinki, awamanyi, ayamba mukukula, n'okwongera ku byokwerinda by'omubiri. Kale, wefunire ngano, Supreme Wheat Flour, okuva mu maduuka ne mu supermarket sizo n'okwetoloola eggwanga. Supreme Wheat Flour, akolebwa Mandela Millers ebusega, nga lino tabi lya Mandela Group.
6: Kaboksi, kyekya kyate.
1: Kano ke kazanya akangu, k'osobola okuzanya butereevu ku ssimu yo. Kati olaba, nze nanyiga 625#, mwattu n'ensasula 12 zokka, olwo n'entandika okuzanya okuwa angula sente.
6: Enkumi bili zoka.
1: Chiba chwede, awonga wefu nilo mkisogo kuangule bilabo. Umulino kukuba jaka poti. Okutuka kubukade makumi aga. Atanu.
6: Milioni atanu.
1: Kati atese chochoka. Nyiga sita. Bili. Emu tanu hash. Wera bile kona ama asogo. Anti osoblo kuchusogla mugo. Muruza nyalu muro ka.
7: Kati chikube lero. Kurobula mwuru unje ncha. Ama teka nubu kwa kuliso. Bigo belerua. Sanya nubu vunanyisibua. Kaboksi, omukisa gwo gusobola okukyusa buli kimu.
1: Kaboksi, kakutuusibwako oku Dynasty International, ngenerungamizi wa Uganda National Lotteries and Gaming Board, gwali wansi wa miaka 25.

0: Bamuisari nambiruka agamabira wazo kuna chikaziri kumina nyezo kira zawa umunada mix tuli mchikadenka wele zao kwenye mwana mlenzi Andrew Andrew au kumbao kutumide kwenye ukula jamanyo kubangwa jia kumide keyo mtu wabili jio Andrew ogambi kuro tumbu day asakuma na mlenzi sanga nesempi janga mlia au kumbao mbatumide kwenye amukula jamanyo banga mjia kumide keyo mtu wabili jio kujukisaba nafei abali yon premium abali nafa abali yon premium limited baga mbwangu dalabe itaga abakozi abala nabalenzi abaso mandabata soma okola matabiga abaga agenja ulo wano mu Uganda ngamukula nga bakashias abashepheni stiba secretaries stwa keepers warehouse controllers poka zine mi mela minji nyo eranga bave wala ebyo kulia nebyo kusula bya bwerere okumanya bisingawo ogena boku bakusimuzo na wamanga wefunire omulimo wandika ozira musanvu nyamwenda jana musatu nsanvu mutano asatu zero musanvu nyamwenda jana musatu nsanvu mutano asatu oba 0785 74 84 55 0785 74 84 55 0785 74 84 55 bakubireko atoberenga wefunira omulimo mbwangu ddala onagabe DJ Melo Plow akwedi YouTube de yomuntu wabulijjo bamuyise Ramalia agambye je kumideko sana diplom tumideko nyo aboyiyo samusenda giro agambye ku rotumbu day asakona gaba nange kwendi nye chijumba kuochi bamuyise mwana mlenzi aboy mirana tumideko nyo kamusira shakibo agambye ku rotumbu day Christine nogamba ku rotumbu day kaira handling tumideko nyo awe chisojo aswagala apa Lil PK boy amuchiku kubo cha byansi na ugambe ku rotumbu desa 12 mu chikubo cha byansi asipodik ne missing tumide ko nyo ngamuli mu chikubo cha byansi ai mukola cha manyo banga mchie ku mideke yo mtu wa buli jawa bali ku workshop asipodik matumide ko nyo asalongo kabisa Dennis ugambe ku rotumbu day asharo ne chitengesa na ugamba ku oli kingi na ijang tumide ko nyo ngoli sadiza bali chotera onagamba za Isaac akwaya Timothy ngamuli au ku sichomu garage chije bimi batumide ko nyo ashari mu chilombo ugambe ku oli basa Frank Joshing tumide ko nyo a Prince Eddie Woods no gamba ku rotumbu day ashira no tumide ko nyo jota star ngolya weruka ya tumide ko nyo na ukola cha manyo bango je ku medeko asake kamu ganja tumide ko nyo asakuna gaba nzema siba boda boda mundeba na ugambyo je ku medeko asumani mtasa kafero gambe ko oli silvesta pro gambe ko oli jose sanje tumide ko nyo asako mukuru gambe DJ Melo Pro ko ni rotumbu day wasajasa ni tumide ko nyo asha wizi yugi ugambe ku rotumbu day awulisa disawule na maogola achia kabinyo asakuna gamba yenze mutendwa Rogers na ugambi oje kumideko amusaigwa Arsenal kagrebu sito gambi kuro tumbu day una gamba nange kweli nyo tumbu day yomu tuwa mlinje ya sini ombazi achia kabinyo minawele wa sini ombazi batumideko nyo promoter mzungu na ugambi oje kumideko tukena mauli day atu wali nkumewo nyo chio kusatue cha program na big singa tuli mchikande mpola mpola
1: Chitunwa choku vide chuo meseche misana Echa program the max
2: Washo washitambu de
1: Tutu ina ina Tijia tukuma kumukono Esiyo na tujiri na munga otano Katina ulidiza radio budu nga ita kumikutu ya fam
2: Po Facebook
1: Radio budu 98.8 FM Andi 95.5 FM
2: Ku YouTube
1: Radio Budu
2: ku Twitter obajite XC
1: at Radio Budu 98
2: ku website
1: www.radiobudufm.com
2: ku Instagram
1: Radio Budu 98_8FM and 95_5FM
2: oba downloading app ya fire Radio Budu ku smartphone yo
1: na ubiro mukwabo abatambula na bakulembedde
2: Radio Budu radio omuntu wa bulijjo
1: nga tuchatalaga bitundu ya kwange byenja ngo mukuja kusemya kabimwe tane ja Radio Budu
3: Budu kwetu vera
1: kakano tuolekede chesiga nga bilimu satu mwezo kwa mnano mwaka guna to wachari vya kusubiza katife tuja ma Radio Budu at 25 nga bilimu satu mwezo kwa mnano luna kuruo na tugenda kuruma la chesigo kufa kumacha paka kaungezi nga tunyumie mboze kwa ta kumia kabimwe tane ja Radio Budu omuli vyo jukila vyo manyi ebya kunyumila nganebila lantoko butele fukumpo
4: Amaulira gasensu dua ageke nenyeze dua amaulira gesigika ganuge maulire kuchenda munana katunyeze munana chenda mutana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo
5: o
3: Osibyo tia omulungi awuliriza radio y'omuntu wa bulijjo radio Buddu kadde ka mawulire. Nze Sonko Judy muzukulu wa Kisolo ogakusomera. Minisito w'ettaka n'amayumba saka enkulaakulana y'ebibuga Judith Nabakoba Nalule akuutidde abakulembeze mu disitulikiti n'ab'ebitundu okwongera okukuuma ettaka lya gavumenti n'agamba nti ettaka lino ly'essuubi ly'abaana abazzukulu ab'emirembe egirijja. Okwogera bino abadde mu lukiiko lw'abakwatibwako olw'ebitundu olutunuulidde omu okulaba ng'ettaka lya gavumenti eribbibwa lyongera okukuumibwa mu disitulikiti y'e Mukono. Ng'ayogerako n'abakulembeze bano n'abakooba abakubiriza okumanyaawo obukulu bw'okukuuma ettaka lya gavumenti ne bwe libanga mu kaseera kano terikozesebwa lyonna. Asabye abakulembeze okumanya ensalo z'ettaka lya gavumenti n'okulaba nti buli kifo ekitalina biwandiiko bakifuna, bafune ebyapa era ategeezezza nti buli kitongole kya gavumenti kirina obuyinza okukola ebiwandiiko lwakuba abalikola bakozi ba gavumenti ne bafundikira nga bamaze okubuzaabuza.
5: Mbasabye okuuma ettaka lya gavumenti okumanya wawe eriyita ebiwandiiko bwe biba teriyina biwandiiko bagobe ku biwandiiko ebyo bikolebwe kubanga buli institution ekola ebiwandiiko oba title basobola okugituukirira kubanga bakozi ba gavumenti okulaba nti amasomero, amalwaliro, ebintu eby'enjawulo ebya gavumenti bikuumibwa n'okulaba biki bye tukolera ku ttaka lyaffe erya gavumenti tulikuume kubanga tujja kwetaaga n'ettaka kwe tulimira emmere ey'okulya. Abantu bagenze beeyongera obungi naye bwe tuwe ettaka lyaffe bwe bagenda balitwala ne bateekateekako obuntuntu obw'enjawulo ne bateekako kino na kiri tujja kwesanga n'ettaka kwe tulimira tetulirina. Katulina kuba intentional, ekyo kijja kuyamba ettaka okubeera nga likuumibwa. Tutandika kati tetusobola na gamba nti mwaka gujja.
3: Bw'abuuziddwa ttaka ki ery'enjawulo gavumenti gy'egenda okukolerako omukolokooto guno, n'abakooba nnyonnyodde nti gugenda kukwata ku ttaka lya gavumenti eririmu ebyapa n'ebizimbe bya gavumenti. Enkola eno etuuka ng'akakiiko k'ettaka mu Uganda ka Uganda Land Commission kamaze okwewaayo obukadde bw'ensimbi za Uganda okukola omukolokooto gw'ettaka lya gavumenti n'okuziyiza abalyegobako n'abalyeguza ssaako abo abalyekubako nti lyabwe ne balyesenzaako mu bukyamu. Ate ekitongole ekivunaanyizibwa kuwandiisa bannayuganda okufuna endagamuntu ekya NIRA ekalungu kitegeezezza nga bwe kitubidde n'endagamuntu eziri eyo mu mutwalo mulamba n'okusoba era ne kiwanjagira bannakalungu abeewandiisa ofuna endagamuntu bagende bazinone. Muzzukulu wa Kasujja Kalungi Martin ebikira yabirina.
6: Nanga muntu eziwerera ddala omutwalo gumu mu 2025 zikyali wano ku yafeesi y'ekitongole ekya NIRA era ng'abakulu balinze bannannyinizo wabula nga tebabalabako. Wano muyambi w'omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Kalungu Dumbaligani w'asinzidde n'asaba bannakalungu bonna gye bali eyo omuli abaazizza obuggya ko n'abo abeewandiisa nti banguweko banone ennanga muntu zaabwe olwo nno baleme kufuna okusoomoozebwa eyo gye batambulira.
7: Tulina omukisa nti bannakalungu twafunye omutwalo gumu mu 2025 ogwa National IDs mwena abeewandiisa ate n'abo abakola renewal. So kati tuzze okwetegereza n'okubabuulira nti National IDs amwe mweziri mujje muzinone.
6: Omu ku bakulu betusanze wano ku yafeesi ya NIRA atutegeezezza nti kaakano okwewala omujjuzo wano ku yafeesi basazeewo ezimu bazitooleko olwo nno bazitwale magombolola ag'enjawulo bazigabire eyo.
7: Twala omukisano n'okutegeeza bannakalungu bonna abadde batannabafuna IDs zaabwe abadde bakomplainina kaadi zitwali nyuma engataza obujja tetwasooka kaadi zaffe tezinnajja kaadi zizazze era bwe zazze ezimu tuziweereza mu magombolola tulina erwabenge omwandira omutawo emapita yaziina kyamuliibwa tukoze ttiimu zisatu ezigaba waliwo eziina eze kitosi kitosi bamugasere busoga waliwo kabaala ne bakijjulula kyamuliibwa town council.
6: Nze Martin Kalungi muzzukulu wa Kasujja Radio Buddu e Kalungu.
3: Ato kubako mu district ye Bukomansi Mbisente bwe gombola ye Bukango Sebo Majoje William asabye abakulembeze b'emiruka abakalondebwa obutasuula mugulu k'abakulembeze babaddeko wabula ebibuuzeeko basobole okubangula mu ngeri y'okuweerezaamu abantu era abasomi abasabye obutalagajjala kuwulira misango minene era egitajjamu ddala lyabwe bajisindi kajajino kugenda. Serwa da swaliki, ebichira ya abirina.
8: Asabiba senti wa erositu abakalu ndebwa, okwata gana na abakada ababadeko, okumanyi nkola yemiri montira balu ndole teka teka za government, no kufubo kulabanga. Balu ndola no goberera abatuza abavebu eruwe miruka, obutafuna sente zinu ntikubanga, zibate ziba kakata koko kuzifuna. Ona asabiba senti wa okulu ndola abatuza abali kubitundu era abalu ndeko, ntipapakolele kunsonga za wabafune sente za PDM na emi oga, bongiro kwe kula akulanya.
9: Chairperson wa Save Erositu abalondeddwa miruka gyonna bakubiriza okulondoola pulogulaamu za gavumenti kaddala nkola ya PM obulungi koowala abantu abakwewa oluw'omuluka ne bafuna ssente muluka mu batagwa. Kyokubiri kuwuliriza emisango egigwa mu civil cases okwewala criminal case okuzuulira awamu n'enkaanya z'ebibanja osobola okugonjoola obutakkaanyi obubagula bisewo fayidi zombi awamu teekateeka okwongera okusomesa ba chairperson atuwamu ne security organ ositiwanga wamu n'aladdi kwongera okubabangula naddala ku ntambuza y'emi
8: sente bono y'omu ayongedde okukakasa nti bagenda kutambula mu disitulikiti ya Bukomansimbi nga bagenda basomesa ba chairman abaakalondebwa nga bali wamu ne police ku mateeka naddala g'ebitundu n'ebyo bye balina okukola. Zeserwa daswali kikula Radio Buddu nga ndi eno mu disitulikiti ya Bukomansimbi.
3: Ate baba kungu okuva mu yafeesi y'omukulembeze w'eggwanga abateekateeka abantu abalina okusimibwa olw'ebyo bye bakoledde eggwanga. Na buli kati bakyagenda maaso okutalaga district ez'enjawulo nga basomesa abakulembeze ku nsonga ezikwatagana n'emidaali egiweebwa abantu ababa baliko bye bakozedde eggwanga nga banokoddwayo. Mbeke Kasanyu ali Gomba.
10: Yanze gesebo yinyashaze George William kansala achikira kanu town council ku district soka chabyonna omusomo tugutegeddemu amakulu g'emidaali kwabulijjo tulabula bimidaali ngabagabo era tumaina nsonga lwacho muntu bandi mwaddo mudaali ngatutu ngatwebuza nti omudaali omuntu bagumu agumwongera kochi so twebaza nti state house kuyita mu office etekateka okusima abaina kye bakoledde eggwanga abategezeza amakulu g'omudaali onako olwaleero kusoka kwabyonna bategezeza nti omudaali ogomu muntu agufunye abera wanjawulo eri commitment bwagufuna gumusembeza okubeera omu batuuze bannambeemu nti febulijjo tulowooz nti omudaali jasi bagukuwa bwite gwina kyegukwongerako naye ndabye nga gwina kyegukwongerako olw'ensonga nti gukufuula omutuuze nambeemu. Ate era ensonga endala gyensinza okutegeera mu midaali gino nti kyekyokubeera nti tebagiwa abo bokka abasirikale era endooza nti gibagya abasirikale oba abeetaba mu lutalo naye kitutegedde nti bagiwa n'abo bennyini abeetaba mu kubaako kye bongera ku bitundu byabwe ekirabwako. So tuyanza nnyo tuyanze geri ofiisi ekola ku nteekateeka y'okusi.
3: Mpuliriza negulire lyokola kyamanyi okuliriza radio omuntu wa bulijjo ag'obudde buno geego kusawa mwenda tujja kuwa mawulire amalala. Nze Ssonko Jude muzzukulu wa Kisolo nkwagaliza akaseera akanyuvu akawuliriza ebiddako.
4: Gigabadde amawulire wano ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa zirimu nane z'omutuntu budde bwa gandaalo webale kuwuliriza Radio Buddu. Katika kato juka nye, waliwaka Radio Buddu etandika, walioli nemi yake meka, wazali wa weri, ya bafe, ujiulidiza kumala banga chi. Olinabio manyera vya jukira, murugendo lwa Radio Buddu ulemi yaka bilimu etano.
11: Katibuliru wa Sunday, okufa kusawa mkaga paka msambwe zo mutuntu. Tosubanga program, tuwejuka nye miaka bilimu etano ja Radio Buddu. Ouliraba mwa balikaba kwa ziba Radio Buddu.
4: Abalanga na yo, neba ntuwabe nsonga mubitundu vya fe.
11: Wamuna haba ulidiza bolu lango, ngabatu tutulida kwebio biba jukira. Erabia bamanyi, mubange liye miaka bilimu etano. Eja Radio Buddu.
12: Wali wo msajja nga musoga nga kuba nga amasimu.
13: Haa loo sinova kubudu nda kwe kalakasa.
11: Tujuka nye.
12: Umutu wako na kungu ukuli la mkabukisa kabibati. Katino utuka nukuba ngu ukula nga weya mbude chitetei nga mundu utade muka vest. Kusubulu kuhone bugu munga temunika esi. Ningu ukula ngu ulimu sanyufu.
11: Tujuka nye miaka bidu mwetana Eja Radio Buddu.
14: Kata ndika ngu kuhuliza ovledio nga tulimiaka nga msambu mnana. Endo kuri ya Radio Buddu, endo kuri la kuliko akasajja kiba itanga kadoma.
11: Twejukanye, tugwa mtwejukanye, wana ku Radio Buddu, radio yomu tuwabuli jo.

0: Bamuisero abada banga gamba bwechile kuda chikaziri bila sokera zawa umwenda tuli mchikande nkawereza konya Francis Minagombo gambe kuroto bide yomu ntuwa bili jo ajakabi nyonyi ni darasa kwenda gamba heza isifu kupido gambe kuhuli kwenda gamba DJ Meropona nkwendi nyonyi mbude kafumandu we kampungo gambe kuhuli mgema useni pona nkutubide kwenyo wala chama nyokubangu weje kumideke yomu ntuwa bili jo radio budu hello DJ
1: Meropulo
0: wanja angu
1: wewa
0: repuwele nao kujie kumirako
1: ono vaisi wa maulu kwenza ke kasara lukuli kamba akali zeke jemisa na esi lunji
0: oje u
1: wapula brodi fule kasara lukuli kukota waliwa kuke katoko mama kwenza ke kasara lukuli kansembio naka jasine kasara ni msiramu
0: au kee ukula chama nyo kubangwa jia kumideke yomu wabili jona gambe DJ Miro pro kwenye nyo tumbo de ide gaza kumideko nyo ukula chama nyo kubangwa jia kumideko sakona gamba ya zari chadi bili mnye chadi ugambyo jia kumideko chakabi nyo nyini dara radio bude low
2: anko
0: wanji anko
2: wewa ya kuwele za sevo
0: na uku jia kumirako
2: wewa ya chikate
0: amina yes,
2: sir.
0: Okay, jagabi jokola chapa jokubango jia kumide kwa Isaac Fonsa mkunda mtumide kwa nyo asema girlfriend ugambi ukuro tumbo ndeka uvide nisi mtumide kwa nyo amokise ni mtumide kwa nyo na ukola chapa jokubango jia kumide kwa nyo mtu wabili jo tukena mauli rei atu wali kobe wone chafe chamba cha program na mix
3: ekitunwa chusa tuja the mix chigenze chitio the mix esawa wano ku radio budu esawa zili mwendezo olweggulo budde bwa matia banku webale kuuliriza radio budu yongera okukuma obulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gy'oyinza okukuumamu eno ye health tip wano ku radio budu
4: okwekwata mu maaso kyabulabe olw'ensonga nti engalo za ffeezo ebiseera ebisinga zibeera nkyafu weewala okwekwata mu maaso ekiyinza okuleetera okweteeka obulwadde oba obuwuka mu maaso amaaso go ne gafa kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
3: eyo yebadde health tip wano ku radio budu nga tukyatalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu kujja kusemya kabimu etaano eja amawulira agasensuddwa ageekenenyezeddwa amawulira ageesigika gano ge mawulire ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo
5: osibye otya omulungi awuliriza radio y'omuntu wa bulijjo radio buddu kadde ka mawulire nze Sonko Judy muzukulu wa Kisolo oga kusomera. Wadenga abakulembeze b'ebyalo abalondebwa nga 28 omwezi guno 28 omwezi ogw'omusanvu batandika dda okukakala by'emirimo gyabwe era nga stamp zibali mu 5 babatuuza bawangalira ku kyalo kye Kanoni olunaku olwaleero basazeewo okuwandiika ekiwandiika ekitongole bakitwale ewa ssente batwale ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama wamu ne minisita wa gavumenti ebyebitundu Balamu babayambe bayingire mu nsonga zaabwe ez'okulonda ssente bye kubanga buli olukya enteekateeka eno eyongezebwayo era bbe ebyokulonda tebannabituukako. Mbeke Kasanyu bino ya birina
6: kino kidiridde akulira akakiiko k'ebyokulonda mu Gomba Ivan Munanula okuvaayo ate ne yeeteme engalike amakyagolonako olwaleero ng'okulonda era bwe kuyimiriziddwa ate nga ye muntu y'omu yavaayo n'afulumya ebbaluwa ku lwokubiri olwa ssabbiiti eno nga ziraganga okulonda kuno bwe kugenda okuvaayo olunaku olwaleero kyokka kino tekisobose. Ivan Munanula abulidde abatuuze nga bwe yafunye ebbaluwa eva mu bakama be nga eyimulagira okuyimiriza okulonda kuno ekintu Peter Buda babagizi bakatwere John abakeddo kwa iwa mchifo webali no kulondera choka Ivan n'abasaba nabo bwe baba basobola batekeyo okwemulugunya kwabwe mu butongole Katwere John omukubesimbyo ku bwa sentebe obwa kanoni ero siwanu akakasiza ngabo yafune baluwa kulwa kubiryo lwa sabiti eno gekakasanga bwe bali no kulondolona ko olwalero choka yeunyiza atakulira akakiiko k'ebyokulonda mu Gomba okuvaayo nayimiriza okulonda kuno amachakolona ko olwalero atenga ye muntu yomwe yamuwe baluwa ngeraga nga bwe bagenda okulonda ate Katwere asazeewo okuyungula ttiimu y'abannamateeka be atwala akakiiko k'ebyokulonda mu Gomba mu mbuga z'amateeka kamuliyirire olw'okumwononera obudde ne ssente ze zaayonoonedde mu bintu bino Mugabi Hassan omu ku ba agenti ba Katwere John asinzidde wano n'asaba gavumenti eveeyo ennyonnyole eggwanga abantu be kanuni kye baagikola kyokkona akiikidde ensingo abantu abayita abanene mu disitulikiti y'e Gomba omuli n'omuyambi wa pulezidenti mu kulondola enteekateeka za gavumenti ye Gatisa Kyamukama gwe balumiriza okubeera emabegaawo okuyimiriza okulonda kuno ne bamusaba okubalekera ekyalo kyabwe beerondera omuntu gwe baagala Hassan era ategeezezza ng'ebbaluwa gye bafunye okuva eri abakulira ebyokulonda mu Gomba olunaku olwaleero bweraga nga Kisa Kyamukama bwe yawandiise ebbaluwa eviiriddeko okuyimiriza okulonda kuno bw'atyo n'amusaba omuyambi wa pulezidenti ono Kisa Kyamukama okwewala enkola ate enyigiriza abantu ba wansi kati guno omulundi gwakuna ng'okulonda mu Erosi wanu ye kanoni kuyimirizibwa newankubadde nga bakulu bali baavaayo ne balaga ng'ebyalo ebibiri ebyasigalira mu disitulikiti y'e Gomba nga
5: Ate ye disitulikiti kadhiwe bukomansimbi Ssenyondo Muhammad akubiriza abantu bonna okukuuma ekitiibwa kyabwe nga bayita mu ebyo bye bakola kubanga akaseera kajja kutuuka buli muntu akungule kye yasiga. Serwa Daswariki ya birina.
7: Okwogera bino asinzidde mu kuziikwa omugenzi Nkalubo Vincent mu Town Council y'Ebukomansimbi mu disitulikiti y'Ebukomansimbi n'asaba abantu bonna okweyisa obulungi nti era abo abalinamu kkoka ssente babeere bantu balamu n'okwewala okubeera n'amalala nti kubanga gakulembera kigo.
8: Wakavemukalu ka LC1 yetwala mmwe amalalo ku LC1 abantu era nja okwetegeeza mmwe abali mu gavumenti tekigenda okubasuula timukyalina sira za opozition wala mmwe nyininyini kansali mu abantu era nga mulonda bakulembeza emirundi gyonna mulonda abantu asobole bakwatibwa ensonyi era asobole okubeera nga waliwo abantu obagambako abakulembeza b'ennaku zino bakola batyo batyo n'ogenda gaanza muzeyi kato wa myaka nsanvu mu etaano abantu bamaze okulonda n'ogamba nti haagwe ebyo mbisezezaamu n'omukuba kutuuka buno otwala nawe osinga okugoberera
7: mu ngeri y'emu eyaliko ssentebe wa disitulikiti y'Ebukomansimbi Haji Muhammad Kateregga naye asinzidde wano n'asiima omugenzi Nkalubo Vincent olw'empisa ennungi n'akuutira bamulekwa okwongera okwekwata obulungi tata wabwe bwabadde kyokera naye n'agamba nti Nkalubo ono obuntu bulamu bwabadde nabwo bwe busombodde abantu abangi bwe bati okujja okumuzika bwatyo n'asaba abantu okufuka ekyokulabirako eri abantu nga bano abava mu nsi nga bakoleredde bulungi amagenda gaabwe.
9: Omusajja abadde mugagga naye nga talina malala ensi bwe yeetaagisa okubeera ng'omuntu muyina obuntu bulamu nga timuyinaki nga timuyina malala ekyokubiri Nkalubo ye muntu abadde awola abantu era abantu bangi abalina ssente za Nkalubo beegayiridde bannange olw'abaana abato Nkalubo baalese betulaba mubeere bakisa ssente za Nkalubo ezo kubanga abadde takola ndagaano muzize bwana mukulu oyo mwesiga nnyo ne waggulu gye bali nti bajja kukumba ssente ezo zidde mu baana muzikomyewo.
7: Nze Serwa Daswariki ku Radio Buddu nga ndi wano mu disitulikiti y'Ebukomansimbi.
5: Ate y'omulabirizi w'obulabirizi w'emityana Bishop James Bukome Kosalongo asinkanya abakulu b'amasomero agali ku musingi gw'ekkanisa agasangibwa mu bulabirizi bw'emityana ng'ensisinkano eno eyindidde ku kizimbe ky'ebyobusuubuzi eky'obulabirizi ekya Ebenezer Shopping Mall ekisangibwa mu kibuga Mityana. Ensisinkano eno yeetabiddwamu n'abamu ku bayizi okuva mu masomero ag'enjawulo era mubaddemu okwebaza wamu n'okuwanjula ensimbi ez'okuddukanya amasomero gano ze basobodde okukunganya mu bayizi ziyambeko okukola emirimu gy'ekkanisa. Okusinziira ku mulabirizi abakulira amasomero bwe baweebwa ekkatala okusolooza ssente mu bayizi nga beeyambisa enkola ez'enjawulo zisobola okuyambako okukola emirimu era kaweefube ono yatandika dda wonna okwetooloola obulabizi bw'emityana. Omuwanika w'obulabirizi w'emitiana Reverend Katende Fred asinzidde wano n'ayanjulira Bishop omuwendo gw'ensimbi ezireeteddwa era n'agamba nti ssente zikunganyiziddwa ku mulundi guno zeeyongeddeko bwogeraageranye n'ezasoloozebwa masomero omulundi oguyise.
10: Njagala kubeebaza bassebo ne bannyabo abakulu b'amasomero ne baweereza bannange kubanga tugenze okumaliriza activity eno nga tulina obukadde 10,000, 39,000, 15,000 omulundi ogwagwa twawa obukadde 84 tweyongeddeko obukadde nga 3 mukama yebaziwe.
5: Bishop Bukomeko akubiriza abaddukanya amasomero okwongera amaanyi mu kunoonya ensimbi n'agamba nti bano bateekeddwa okukolagana obutereevu n'abazadde awamu n'abaana okulaba nga bafuna omutima oguwaayo kubanga emirimu gy'ekkanisa girina okugenda mu maaso ne yeebaza abantu bonna abategedde nti buli muntu alina okuwaayo n'okwenyigiramu okusobola okuzimba ekkanisa.
11: Njigiriza abantu okwekolamu omulimu ne bakola ebintu ebinene ne gavumenti zimobilizinga ebintu ebitulaba ebinene ebitongole bimobilizinga ensimbi zetusaba abazungu baleete wano beekolamu omulimu ne bakungaanya ne baleeta mu Africa si bagagga n'olw'ensonga eyo nze njagala nkikole wano mu bantu baffe baleme kulindirira bulindirizi bintu abantu twenyigiremu mujja kulaba nga tukyusizza mindset.
5: Ate ye Reverend Abuna Ahwari Ngono yakwanaganya ebyenjigiriza mu district ye Mubende asomeseza abaddukanya amasomero okubutya bwe bayinza okutema empenda ez'okusikiriza abaana okuwaayo awamu n'abazadde n'agamba nti singa baneeyambisa obukugu bw'enjawulo kijja kubayamba nnyo okwongera ku nnyingiza yaabwe. Ampuliriza okola kyamanyi okuliza rediyo y'omuntu wa bulijjo amawuliraga obudde buno geego ku ssaawa 12 ojafuna agava emitala wa mayanja ate ku ssaawa 2 ez'ekiro tujja kuwaagabaddewo mu nteekateeka ya w'otabadde gw'owulidde ne gw'otawulidde. Nze Sonko Jude muzzukulu wa Kisolo nkwagaliza akaseera akanyuvu akawuliriza ebiddako.
3: Gigabadde amawulire wano ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo. Tukyatalaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo mu kujja kusemya kabirimu etaano egya Radio Buddu kano twolekedde kyensiiga nga 23 omwezi ogw'omunaana omwaka guno tewakyali byakusuubiza kati ffe tujja Radio Buddu 25 nga 23 omwezi ogw'omunaana olunaku lwonna tugenda kulumala kyensiiga okuva ku makya paka kawungeezi nga tunyumya emboozi ekwata ku myaka 25 egya Radio Buddu omuli byojjukira by'omanyi ebyakunyumiranga n'ebirala ntoko butereevu ku mpoza Radio Buddu okuwangula ebirabo ebyenjawulo omuli ssettenkavu t-shirts reflector jackets n'ebirabo ebirala tomooni pula okukyalyako abakadde ab'enjawulo mu kyensiiga nga tubawa ebintu ebikozesa bambulemu obwa bulijjo okwosako emizanyo egy'enjawulo omuli okwepena okubuka omuguwa amatatu emisinde gy'abanene n'abatono wamu n'okugegenya bapulizenta olwo ate akawungeezi twolekere mu kisaawe mu ndiba nga bapulizenta ba Radio Buddu nga batuuka n'abawuliriza baabwe ab'ekyensiiga.
12: Radio Buddu yagwina DJ Daniel nagwa DJ Melopro Melopro asibye abuuza DJ Daniel omupiira gudda wa
13: Daniel shauma shihata okuzanya tuza saidi chiza
12: kyensiiga omupiira gubye Obama Junior kyensiiga gwade kaiwa Cosmo Osma nagwereza Jacent Jase Kalingo makuye mulunji nagwa bayem dashiru agwereza msa Alex Chitunga ona atagala Sonko Jude agumubye ka kubye mulunji nyone kusanga mzaika madi gwa
3: kali na bantu we Jessica majiri katika mukalokoso dimo marembo Chitunga bulilo geze mukanala lwe mode Kalingo machato kolo kiseleketi de bitu de bidanye wo fena kusande ngabi musa tugomuna na tusaleke Jessica mtauni hanti Radio Buddu esaze ko Radio Buddu 25 Tunwe chogune chikomekeza program the mix. Tetuwe soze.

0: is more fun.
1: Mukuru,
2: wanyise mu.
1: Njagala ekyokunywaga bwe nkiriwa mu ttama.
3: Eh?
1: Omusanja kutambula bulungi nnyo ne kimpesa nnyo n'empulya nga nkifiiringa.
2: Kakati ninamu Sunda Bus Sniper alikoli kikumbu kya drink mpozi.
1: Twayongerako kalala. Ako kennyini kobompa mpozi mukuru nkujjukiza n'ekirala.
2: Mm.
1: Toddamu n'ogatika Sunda Bus Sniper alikoli kikumbu kya n'obwokunywa obulala. Omutino owulira obuwoomi.
2: Sunda Bus Sniper alikoli kikumbu kya drink kyekyokunywa kati ekiriko kiwoomu kikumalako stress kikugula emisuwa ate nga kigula ssente entono ate nga kiri maduuka ne mu bbalaza n'okwetooloola eggwanga gw'omusuubuzi kuba ku 0759 249 noti mukaga noti Sniper
4: basebo ne banyabo terikulanga kulala obwakabaka bwa Buganda bukutuusako Buganda Royal Regatta empaka z'amatu ga Kabaka ez'akamalizo ziguse nga masaza 18 gakontana kyokka kuliko okuvumbula pigipigi n'amasimu ky'ovumbula ky'otwala kiti twiza hanti kubana

0: basanja na wakazi nga basale jengo bino bye bibuku bikunjiko bya matikira ka saba sanja tukela kunonya bilabo ebu njako bish tosumendongo na bayimbi bino kumutwalo kumugwe muda onyumiru amato bayimbi nendongo
1: Muziki ngo uri akati gwe gukomekeza sawe sema yo Airtel Mix.

0: na ye ekyalo gye mwakulira oyinza otyo kuŋŋamba nti ate simwagala kuweerezaayo bazzukulu kubanga kankyogere bwentyo bwe ssebo oluwummula luno ne lutuuka ne sirabayo yadde n'omu olwokubiri ne luli mpaka bbanga lyonna
1: nantikati taata olaba oluusi ekibaawo nti abaana bajja okuwummula ate nga balina n'okusoma oluwummula ate nga bawummuddeyo kati mwezi gumu wiikisi bbiri
0: nze nkugambye nti njagala bajje babeere wano omwaka mulamba oba ne bwe bajja ne bamalawo ennaku nnya kiba kimala ne balaba jjajjaabwe azaala nnyaabwe gy'asibuka oba balogootagamba
1: mugamba naye ye agamba nti bajja kujja mu luwummula olunene yebwagamba
0: bwekyabagira
1: naye kati tugenda baleeta tugenda baleeta taata tofaayo
0: gwe wandibadde omugamba nti kitange ayagala okulaba ku bakyala baabato n'okulaba ku basajja banne owuli
1: nja mugamba
0: bakulu bange mubasibye eyo simwagala bajjeko mu kyalo sibamanyi namayenje abaana bajja kujja wano nga nefenesi bamumanyi
1: nja kumugamba
0: mumuwoza banywa joyisi joyisi obutunda bubeera wano obwokwasa buno bwe obukaluba
1: obuzungu
0: obuganda nabwo webuli ebikajjo nemwe mubasibyeyo balya bizungu nakunywa bizungu byokka obuli
1: tujja baleeta
0: bano baleetakuwanobuzibu
1: bubeera bwakusoma nti bawumulayo wiikisi bbiri wiikisi ssatu mwezi kati ate mutwala ate muzza ate transport ate mu bunaku butono ne tugaa tujja baleetanga mu luwummula kubadde oluba luwanvu
0: bwenze nakugamba nti bwe baba bajja emitwalo etaano esatu giyinza okumbula gyembawo ejanankane transport
1: naye bannaye taata era gwe oba ogaba ne transport nedda ate awo kiba kisusi
0: simanyi nankane basajja bange bwe bali owulidde
1: tugenda baleeta
0: njagala bajje tunyumyemu tumeggane ebigwo
1: mwekube
0: neegwe munnange n'obazzeeyo sibamanyi jjajjaabo batundooza mubalaga bifaananyi
1: naye bajjako wano ne bakulaba kale lwakuba nti baali bato baali bato naye
0: singa nze nkyogedde wandiga nti nkyogedde bubi naye ogwesalidde gwe wenyini
1: gwe ongwesalidde naye oluusi misomo gye giba gibasumbuwa naye bagenda kujja
0: kati mutabani mugambe balo nti jjajja akutte wansi ne waggulu kitaawo ayagala baganda be muluwummula bagende bamulabeko ne bakyala be bajje bandabeko tubeere wano fenna
1: ŋenda kumugamba
0: n'omugamba nti munnange abeetaaga kubanga olaba nze kitange owulidde yatunyumiza nti waliwo omusajja mukwano gwe yali mujaasi
1: otyo
0: nga bamugaba ggulu owulidde naye ng'abantu be bonna baafa owulidde najja ayita kitange n'ayita kitange ebbanga lyonna ng'awoza njagenda lunjagenda lunjagenda omusajja n'afa
1: bambi
0: naye batugamba nti ettaka lye yali ayina eggulu
1: nga ddene pitirivu
0: ne sente ze yali ayina ku akawunti
1: byafiirayo
0: ng'ono gwe yeesiganga munne n'asuba obugagga kati gwomanyi mbategekedde ki
1: bagenda kujja mu luwummula
0: bajembawe nga ndi mulamu
1: kituufu bagenda kujja
0: tomanya fe abakadde tuli balanzi malayika zitwogererako
1: kituufu
0: ugenda oggira oti nge lumazeemu amazzi nga nze zikaze empewo
1: maama aliwa ye bannange
0: bagenze wali waggulu
1: kukola ki
0: bali mulumbe wali bawaata waggulu
1: waliyo eyafudde
0: balina okwabya ennyimbe
1: kwabya nnyimbe
0: emmere bagitandise leero okulwakutaano bawaate
1: ndowooza ŋenda gendayo mulabeko bwe naaba obudde mbusobozeza kubanga ayinza obutadda
0: oyitirawo n'obalamusaako
1: oba ayinza okulwayo ate nga nze njagala genda
0: naye nsonga yakuyisizza nkulu
1: ensonga
0: ne mukulu wo namuyise otegedde mukulu wammwe njagala njogeremu nammwe oluvannyuma n'abalala tunaabayita ne tutuula
1: etaata
0: bane abakulu b'ekika we bali tutuule mu nsonga eno kubanga nneneko nnene
1: nsonga kyekwata ku nze
0: ekwata ku mukulu wo
1: baba kakembo
0: aa kiraalire tokimanyi nti yekyusa n'amanya yeyita kiraalire lyeri ayala wonna so
1: oyo namuvaako nange ndaba mulabe
0: era njagala
1: takuba simu nebo mukubira takwata rwa tayina budde bwafu
0: atana na simu anajikwata di ngo buddo obushinga abakumindi
1: na yechi tofu ebintu ebiyo yabigirira ddala
0: chogenda nga yo jabira
1: siri nyanga yo
0: mama yagule takadene wayi kazili tano na alio kazimbo kwe sabuli akula niliwola
1: tufude
0: embu tuzisula zeme mula
1: yafukila dala musamize
0: mama bocha nenya mambu negwela oyo na kuchoto
1: mfabunga gana abasi mauli marunji
0: uyo
1: nse buli joma nili gambo vya family vya yitu ngana
0: ya motoka ye
1: yeye
0: ojirabe chigambo nte kubu wangu anenono
1: yeye
0: ambula burusi lino mbu atambula ne mukibuga nga alimbigere simuli nga nga yesibye n'olubugo luno oluyita muno nga olusumika
1: ye kintu nga yakitwala ku ddaala ddala
0: ye musajja musamize munda sebo tusanyize okulaba
2: kale sebo
0: ye
1: baba tusanyise nnyo sebo
2: kale mwana wa sebo
1: ye
0: akanja mukanga sebo iyo washinga kisoboka n'okyoko kale kaawo
2: akaliwa
0: emindi eyo mukogo kankole kibulungi
2: eh kale munnange
0: ogira n'okale kaawo n'akaddira
1: baba emoto kajojiddemu nga nsajja
2: manyi ga abazeeyi abazeeyi munnaye basaggulira ddala
1: Anangi
2: dala dala
1: wachikuba wachikubira dala
0: sebo tusenzo kula
2: kale mna
0: erede sebo
2: erede je
0: musula mutia
2: mwe tuli mpozi mwe
0: mwe tuli
1: ato muitana omuitana jaja
2: hii muna mga miaka
1: jaja huyo tata uo ato muita jaja
2: erede ndi ya sikira ato jaja fori kati ya bionebe koti za aba yamba deziba nyingi chisi nzira kutsawe ya koti mwemba mwrabira
1: Babera
0: mutanyirije bulungi
2: kisinzira mukisere ekyo koti wemba nkulabidde
0: koti nyambala nyingi
1: eradde baba
2: eradde munayi
1: muli mutye
2: mwetuli mugamba mutya
1: je tuli
2: mujebali
1: tukola omugole nga toze naye
2: awo omugole munayi aliye yakafumba
1: yeba kufumba jali taina buzibu
2: ko yekweka kweka
1: nawe ro mwekweka
2: oba alinda nzije musagule busagule
1: ayi ali nga tukuba nesimu nga tukwata
2: amuntu nange mbeera oluusi nga mmaze okutuula ku nkanamu nga ntandise okulamula bakulu nga batandise emirimu gyabwe kati awo essimu mba nagitadde wala
1: buli budde
2: kasita mbeera nga mmaze okutuula ku nnyonjo
1: ate nkanamu kyeki
2: bwono jjo jja bitegeera
0: abimanye era nanyini kubyogera kaakati nno saagala tubenga yajja okusaba eryato
2: emuzeeyi
0: ate owooluvannyuma naali mutwalako njagala tukutula ensonga zino kuba nange njagala kgendakaawo waggulu bali mu kugira lumbe mbuuze ku baliwo abakuŋŋaanye lwakwabya ku sande
2: weewaawo
0: nono njagala ddeyo omu maka ga bba nga bukyali ensonga enkulu yiyo nayise gwe tutule mu nsonga eno n'emwanyoko ono nga situnnatuuka ate mu lukiiko olunene
2: waliyo n'olukiiko olunene
0: njagala mpulire ku ndowooza yo owulidde ekisooka nti oyina bye wakola nga gwe nga totwebuuzizzaako owulidde eyo nno teyandibadde ensonga nkulu singa byali biri makubo matuufu owulidde naye ensonga y'okukyusa n'okyusa eddiini owulidde kyandibadde kirungi nga ddiini zino zeetongodde owulidde naye gwe wasalawo kugenda mu ddiini ey'obusamize ekyo nno kyandibadde kikwata ku ggwe kubanga oli musajja mukulu weetegeerera n'okyusa n'erinnya ne weetuuma kiraalire bwe mpulira mbu gwe jjajja kiraalire owulidde ekyo ne kibeera nga kiri awo naye kyandibadde nga kiyamba ggwe omu ngeri gy'oli nti oli muntu mukulu ofunye amaka agago naye ate oliko ennono mu lugya luno ennono eriwo enkulu nze mukulu wa kitaawo era mba kitaawo ate omukulu fe twaleeta abakulu ne bakusumika nga gw'osikidde kitaawo
2: munnono
0: hati mukusikira kitaawo noogenda oddira nti gwe musika akulemberwako banno kubanga gwe mukulu bano bonna badda ku ggwe
2: weewaawo
0: obeera oba tutte mu kkubo kyeryo nga wava mu ddiini ya kitaawo mwe yafiira eddiini yaffe ey'olujja otegedde gwe n'ofuuka omusamize ate nti gwe okulembera banno nti gwe musika fenno mu kusikaaninga n'okwetegereza obulungi ne tusalawo nti tukutikkule ekifundikwa kya kitaawo owulidde tufune omusika omulala ali mu ddiini kitaawo mwe yafiira tugenda kuddira kulembera banno ate nga gwewafuuka nankani musamize owulidde kitaawo mwe yakulabira mu kifaananyi wavaamu dda
2: mbadde nsaba mbuuze
0: n'okola n'embuga ennene eyakula neewula embuto zisula zememula
2: taata mbadde nsaba mbuuze
0: buuza
2: baani abantikkula
0: abakulu b'ekika
2: abakulu b'ekika
0: era abaaliwo ng'osumikibwa nga bakwasa ekifundikwa ng'osikira kitaawo twagala tuddemu tukole omukolo omulala owulira ogukugyamu obwesige
2: nsaba bebampa obusika
0: si be baabukuwa naye togenda
2: kulembera mukolo gwa kunfuna
0: obadde oyagala omufu yabadde
2: ajja ekibuuzo kimu kiwedde si be bampa obusika so tebasobola kubuntikula
1: baaba yogera mpolampola toteekaotoyogeranamaanimanyi
0: bana abaana ebafuna mu kasente
2: tutaanya nsonga
0: nenze embuzi zaabwe zebalya
2: nalowoozabenasikira benasikira be banzigyamu obwesige
0: bewasikira oba gwe wasikira
2: benasikira bekati benkulembera obuvunanyizibwa bwentwala
0: bano batoobo
2: bebanzigyamu obwesige
0: atwakirabye nga tekisaana fenga abakulu b'ekika
2: benkulembera baba tebanzigyamu bwesige mwe temulina buyinza
0: bajja kubukugyamu mwanyoko wuuyo obuwulidde byayogedde
2: mwe temulina buyinza
0: tokwasika ku ssimu
2: ekyokusatu
0: nga kitaabwe obeera mu mmindi
2: ekyokusatu
0: buli budde
2: muzeeyi nga amaze okuzaawa ng'alese alonze nze ng'omusika agenda okukulembera bannange mwansumika
0: twakusumika nga tumanyi nti onaabamu empeka emera
2: mwansumika ekifundikwa kitambulira muki mu nnono mu ddiini gye mpulidde ogamba mbu nakyusa eddiini kitambulira wa
0: kyakusindika mu kusamira
2: ekibuuzo
0: buli asikira bakadde be ng'asamira ng'afuuka musamize
2: ekifundikwa kitambulira mu nnono kitambulira wa
0: totubuzaabuza
2: okusamira kugwawa sinnono
1: ate bakugira kusamira
2: era ekifundikwa kyennina kyekitambulirako omuzimu gwa ssebo
0: buli
1: afuukaasamira
0: azimba ssabo azimba masabo nakuba mbuutu
2: oyogedde ku ddiini tulina eddiini ez'enjawulo era eddiini emu ku zo yeddiini ey'obuwangwa kyova olaba ne bwe kuba kuwasa waliwo okuwasa okw'owa ddiisi okwo kwa gavumenti ne kubeerako okuwasa okw'omu masinzizo ne kubeerako n'okuwasa okw'obuwangwa kwe kugwa mu kwanjula kati eddiini gye ndimu ya buwangwa
0: yasikira bakadde azimba amasabo okusamira
2: kaakati taata
0: togenda kukulembera banno
2: toninaakoyinza
0: tugenda kukuŋŋaanya abakulu b'ekika bonna ogibwemu obwesige
2: sigwonzigyamu obwesige
0: nkubuulidde
2: sigwonzigyamu obwesige
0: tetuyinza kubeera
2: ate eyayagala nti mbeere musikaawe ajja kweyogerera
0: yakuwa ofuuse musamize
2: ajja kweyogerera bwanaaba tayagala mbeere musikaawe ajja kufuna kwatuula
0: kajjakwogeragwogezerwampaka
2: okiraba ajja kujja yeeyogerere
0: ebyo bemugattagatta emiti nejogera wano tebigenda kukola sigwa okulira ekika
2: olaba omanyi mbubagatta emiti ekitegeeza naawe ogendayo omanyi bingi
0: tubamanyi bwemutuba togenda kukulembera banno
2: ojja kumaliriza nga weeyanise
0: kubatwala mu kkubo kyamu ebyo bye wazimba amasabo ng'omanyi ti fennoona atuloga abamu wetuli tuli bakagungumale
2: ekyakufuula kagungumale era gwe okimanyi
0: nkubuulidde daba ogukanzi
3: katubebbere n'ababebbere b'ebubebbere nga tumanya ebyebubebbere olwo tubebbere ng'ababebbere b'ebubebbere mu puroguraamu agafa ebubebbere
4: kyawuliriza gaffe bubebbere wano ku radio buddu
5: nga tukyatalaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo mu kujja kusa emyaka 25 egya radio buddu
6: kwetubeera
5: kaakano twolekedde kyensiiga nga bili musatu mwezo gwa munana omwaka guno tewakyali byakusuubiza kati ffe tujja Radio Budwa 25 nga bili musatu mwezo gwa munana olunaku lwonna tugenda kulumala kyensigo okuva ku makya paka kawungeezi nga tunyumya emboozi ekwata ku myaka 25 egya Radio Budwa omuli byojjukira byomanyi ebyakunyumiranga n'ebirala ntoko butelefu ku mpoza Radio Budwa okuwangula ebirabo eby'enjawulo omuli setenkabu t-shirts reflector jackets n'ebirabo ebirala tomooni

0: Mvu si kituufu na kamuna akeddagala mumbeera nga bwegeza okubeera nga etambula so bitambudde nnyo nga bitusogedde olunaku olwaliro naye nga basically ate n'omwana ye nga ye olumbya biba bimutataaganya jukansi tugenda mu game nagenda okutuuka mu game obaoliawo mentally yinza okubeera nga tali bulungi ate mu game eri crucial nga ttiimu esazze lya Buddu esamba kya Ddondo so bino byonna ebiyinza okubeera nga tebibaawo situmanyi wa biyinza okubeera nga tebimuleka omulenzi oyo gwe bayita Jonga Nicholas mu kaseera kano mu mbeera nga bwegezaako okubeera nga etambula naye nga obaoliawo it is a step forward nadda ku ye ng'omusambi ate era ne ku talent gy'alina mu midfield wakati awo tugenda kubanga tuumulamuuko then nge tuva mukuumulamuuko ate tugenda kudda tweyongereyo neddakiika ezidaka ez'enteekateeka eno tovaawo
1: Tukunda tuuluguma. Tusindo goma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Buddu. Radio yomtu wa ulijo.
2: Mundange Richard, wewale ka lunch kano. Chibadde chiyitirivu. Mbadde ndudde okulya chapati ziwoma bweziti. Mampeyo chapati endala ntwalireko n'abeeka.
3: Munnange nga ziweddewo buli muntu ansobedde alidde chapati n'akawunga byokka.
2: Bannange ate n'akawunga kawomye. Kano wakaguzewa naawe.
3: Guto naulira kukawunga ate ngane empya eti wa spring flour. Spring flour ajira mungano nobuunga muyonjo ate nga aroma. Talina buzibu kubulamu. Spring flour alimu ekiriisa kya vitamini mwenda ne minerals. Kajja mangu ate ngano. Okozesa buto mutono nnyo. Olwo n'okola chapati nyingiko. Mufune mu supermarket mu ggwanga lyonna. Spring flour akolebwa Mandela Millers e Busega era nga ttabi lya Mandela Group.
1: Muna Masaka, pichipichi yedako, bamazo kujireta. Katuwe guje bajaji bia mchikumi HD. Ngeno bakuwira kwa litazi bia za ingini oilo. Atengo mkisa guno, gulimu Masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD, edinomu tomgazi. Kalia yayo ngumu, atenga ingini yayo. Enywa chitono, bakuwira kwa walantu wa miezi kuminebidi. Huko sako kukolira service, wa milundi ya satu kuwerele. Katatekwe ya gara pichipichi ya yamanyi. Gula bajaji seti chikumi ya bili mutanu HD. Ngeno chila kwa walantu wa miezi kuminamunana ku ingini yayo. Atenga bakuwira ne service. Wa minundi mukaga kubwerere bajaji seti 125 HD elino mtu muwangazi suspension ya yongumu irange sobuli ya dala bulungi okukolya ku ngudo za feza Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zinongumu mpangazi zikekeleza mafuta nyango okulabirira atenga bwetuko okwagala kujitunda tegwa bei kukatale kati kozeso mukisa gunonga gucha aliwo kubanga gwabanga gede mu Masaka Tuchalia kwa leno kutabija feria Masaka, ili avama kwa bajaji, kulugudo lude Kampala, ukulila na nema Palif Hotel, mchibuga Masaka. Nga tuchatala gabi tundu ya kwange vya nja ulo mkuja kusemia kabimu ya tane ja Radio Buddu.
4: Buddu kwetu vera.
1: Kakano tuole kete chansiga. Nga bimu satu mwezo kwa mnano mwaka guna. To wachari ya kusubisa katife tuja. Ma! Radio Buddu at 25. Nga bimu satu mwezo kwa mnano uluna kuruo na. Tugenda kuruma la chansiga kufa kumacha paka kaungezi. Nga tunyumie mboze kwata kumia kabimu ya tane ja Radio Buddu. Omuli vyo jukira. Vyo manyi. Ebya kunyumina nga nebila lantoko. Butele fukumboza Radio Buddu. Okuangule vila bebya nja ulo. Omuli Tenkabu t-shirts, reflected jackets, nebila mebila la tomo oni. Ula, ukuchari ya kaba kadabe nja ulo mchesiga. Ngatuma uwe bitwe mkosi bambu lemo wabuli jo. Uko sake mzanya jenja ulo, umuli okwepena, okubuko mguwa. Ama tatu, emisinde jabane ni nabatono. Wamuno kugege nyaba presenter. Ulu ataka unga zituole kile mchisawe mundiba. Ngaba presenter ba Radio Buddu. Ngaba tunka naba ulinza babu wa mchesiga.
5: Radio Buddu ya guina, DJ Danio, inagwa DJ Melopro, Melopro asivye. Abuza DJ Danio mpira gudawa.
6: Kwa Danio, shauma shiha.
5: Chesiga mpire gubye Obama Junior Chesiga Gwade kaiwa Cosma Nagweleza Jacent Jase Kalingo makuye mulunji Nagwa bae mdashiru Agweleza msawa Alex Chitunga Ona atagala Sonko Junior gumubye ka Kuye mulunji nyone Kusanga mzaika madi Gwa
1: Kalina batu weche siga Majiri katika muka lokoso dimo marembo Chitunga buli logeze muka nala lwe mode Kalingo machato kolo kisele keti devi tunde vila nyewo Fena kusande ngabimu sa tuko muna ana Tusareke chesiga mtauni Hanti Radio Buddu Esazeko Radio Buddu at 25 tuche yongira yo odi disebye mizanyo wano mpugwa mtua tuke nkuke sports special echi tundu echisoka wano kuredio buju nga chikutusibu wako biwini bet Uganda kuliche wetaka kwa msibu waka papula biwini bet Uganda yechidina omuli odi zensava na maguba gata banga wo wewandisa katuku www.biwinibetyugi.com otanikira okusiba kumipira juna winibet Uganda edunga mziwa national lotteries

0: The Gaming Radio Talent Board ukubetinga tekukirizwe lyabo abatana weza miaka 25.
1: Uchali ku radio budu ha radio iyo muntu abulijjo mwebali nyo mwebali lidala mwebali kupiranga ate mujiye ku middeko mwebali kupiranga ate amuliriza dakikazo ziri 26 zakaita kusawa enya ezekiro ekyolunaku olwalero tuchali munte kateke ni atwa tukenke sports special esawe ne soka ngabiri mukubiranga ate etambula mukasera kano some namwe abajiye ku middeko kuva bitundu ebyenja ulo mu butufu kimukola chamanyi nyo anyo nyeni dala update kuvako mipire jijama saza aga Buganda njaga kutegeza koko anti urunako uruwa lero ama ule gafuru mienga abado mtendisi wa timu ya saza elia maokota na ye mwami oyo abado mtendisi wa timu ya saza elia banafe abama maokota kuva season alwe ya tandika nga bageza kukubiranga ate baku wasaganya ya Richard Malinga ama zo kubiranga ate wa magwe anabi wa mumaso tachari mtendisi wa timu ya saza elia maokota chinono oboli ya uchivude kutimu enu obutaji wabude na kamu na ake dagala kubange chisoka anti timu ya bagi ndo kuleta Richard Malinga abali bageza kwa kuagala kuleta omutende samanyi ebyafaayo atage ndo kuberanga amanya butia timu enu wetambula na ye achabikanga alimere dua okutuuka gana necho timu ya saza elia maokota chesingira dalo kuberanga ate yetaga mugemu jibaso kuberanga ate bazanya ya masaza aga Buganda season yeno timu eno ya losing mukuruzinga njaga kutegeza koko mukuruzinga nechiba anti baino kudayo bageze kukwiranga ate betereza ila timu eno Richard Malinga urwaja ni bageza kukwiranga ate batekao embera mpola mpola kubanga game jibaso kukuzanya bali bazanya timu yesaza elia banafe abacha gwe wali kusaza grounds ebuwama na kutisa weche echa weche nyini nyini timu yesaza elia banafe abacha gwe uyabaku vila yali gol emu kubwerere gol yomsambio yoyo agobaita Ruben Lubwama jiagenda mas no kubiranga ate ateba so ompiyo gune gugwa gol yali emu kubwerere na ye atime no mpola mpola egenze ye gata na kubanga to okutanika da ku match day 2 atime no ba Richard Malinga ngo mtendesi uyajira na tani ko kubiranga ta ku asaganya ensonga era timu eno ne tani ko kubanga teka wembera uyagende bulemezi ku kisawe che cha Kosovo ne wangulira ya kapira yali goal emu kubwerere ye timu yesaza eri abanafe abama okota na chinono ebisere bisinga kigenda kubiranga ate kitataganya timu kubanga jukira anti oboli awa basambi awa mkwabili awa deva kozi sebuwa na daku timye saza elia maokota baba da basambi awa mtendesi Richard Malinga bialeta kutimu eyo na mkasera kanu wagenzo kwelanga ata virao na daku timye saza elia maokota wabayo wagenzo masuno kwelanga atiwa mugobede nga timye saza elia maokota ya kazanya games msambu games ezo msambu wangu deko games zibade bire drawings game ebade dene kubidwa games zibade nya yetimi yesaza elia banafa ba maokota ilanga game zeze nya atimu no zegenzi masu no kubiranga te eruzi nze game zeze nya timu no zeze sodo kubiranga te eruzi nze kutegeza kukonti game yesaza elia banafe abacha gwe jibaso kukubiranga te baza nya atimu no ya ruzi nga then kumachi day 3 anewa ngula gomba yali gol emu kubwerere oboli yao ya game yawe eyo kubiri na danga timu eno egena masu no kubira ngate efuna obuwanguzi ya banafe abama okota then ku game day 4 timu eno baso vlo kubira ngate balu zinga kusaza elia usiro guagua gol yali emu kubwerere ngatimu ya saza elia maokota wa magu egena masu no kubira ngate elu zinga then game day 5 timu eno bako la mene timu ya saza elia sese oguagua 0-0 umpira gugwali wali ebuwama atenga vichatu tandi kechi tundu ya choku vili echa season echa bini makumi abili mukaga njaga kutegeza kukonti game jibaso kukuzanya asesi ya bako watagoli mkuwelele kwa we na timu ya saza elia maokota ya genda wali elutoboka negugwa gol ya mkuwelele ne game jibaso mbio kuwela ngateva zanya baso vodo kuwela ngateva kubidwa chagwe zaba dego zibili kuwelele wali kubishop sese mkono game ya sobo do kuwela ngate ya yindi de chinono chila ganti timu eno baina okubeera nga tebakola bingi kubanga ekisooka baina points musanvu points ezo musanvu na ze points tano zibabula bo ne timu esaza erya Gomba abali mu kifo ekyokubiri babula games zisatu zibabulayo mu kaseera kano zibaina okubeera nga tebazanya era jjukira nti mu weekend bagenda kubeera nga te bazanya timu esaza erya Bulemeezi Bulemeezi bali waka era mukubeere waka baina okubeera nga te bateekawo embeera mubutufu etali mbi na akamu na akendagala wogeza kukwango tunesonga nga bestambula then kumatch day 9 atimu na ino kubira ngateza nja timu ya Saza Elia Busiro mpilo kugujia kubira wali na kuchisawe chechia na Saza Stadium atenga match day 10 njago kutegeza kuko antitimu ya Saza Elia Maokota eja kubira ngate samba timu eyo eje Saza Elia Banafe eja kubira ngateza nja timu ya Saza Elia Gomba game eja kubira wali ekabula soke ye game day 10 so what wali kende timu ino ngecha ino utaru reino kubira ngate etuka ko ano kutuka kubu wanguzi yetimi ya Saza Elia Banafe abama Okota era amna mukasera kano anjago kutegeza kukonti omulimo oguma zo kubira ngate guwebwa omwami agubai tachinda Mustafa na chinda Mustafa ya sobodo kubira ngate awele dua omulimo ogwo kutendeka timu eno eyesaza eri abanafe abama Okota mukasera kano meeting yatula jebuvuddeke mabiga kao iranga meeting eno yasalawo bingi ebyokulaba nti kibo yasalawo bingi ebyokulaba nti beyongera either beyongera no mutendesi oba nedda bogeza ko kwangu tunesonga nga bistambula agwe na omulunja liriza eyo muntu wabijjo a radio boddo era botunulira timu wajirekede olusozi ruchali gambala gara lubaino kubira ngate bawalampa okulaba nti batu kakubu wanguzi owe chike cha wagule nyo nogeza kukubira ngate abate ko performance eye chike cha wagulu enyo mkasera kano so ye mkulu gubaita chinda Mustafa amazo kubira ngate akwata so jine mipire satu siku maoko tayoka wabula kuma teams agenja urugo na agama Saza ga Buganda tejigenda kubira miyangu nyo na kamu na kedagala kubanga buli timu kati chasing okubira ngate lwanako kwe kulaba nti efuna obubonero obugenda okubira ngate bugisawo okudda ku round eddako eya quarter finals eyempaka zino ezama Saza ga Buganda of course mulimu timu zibiri ezima zo okubira ngate ziyitamu obala timu ya Saza Elia Buddo echali unbeaten mu mpaka zino then obala timu ya Saza Elia Chagwe abamaze do okubira ngate nabo obuli obateeka yekigiri mu quarter finals ezempaka zino ezama Saza aga Buganda ngabe zigenda okubira ngate azitambula so oyagobeddwa ku mulimo gwe ng'omutendesi owa timu ya Saza Elia Banafe aba Maokota n'era gwe abadde ajjawuliriza nga twogera ku mipiira gy'amasomero egya East Africa omwami ono yagenze n'essomero erya Amos erya ayinza okubeera nga contract nene ate ng'erimu omusimbi mungi nga mbutuufu tayinza kuva ku contract running okumala akabanga then ajje ku timu nga Maokota egenda okubira nga telastinga for only 3 months then Masaza gasobola okubira nga teka komekerezebwa so ndoza ekisinga okubira nga kikulu era nga kyamaanyi ye timu eno okuddamu okubira nga te performinga ye timu eno okuddamu okubira nga te etekawo omutindo ogw'ekika ekyawaggulu ennyo gwe wenna omulungi aluliza so ye mwami oyo gwe bayita Richard Malinga mutendesi mulungi ali ku ssomero erya Amos Banafa be Maokota baali bamuwa omulimu naye mu kaseera kano omulimu gwamaze okubira nga te gumuddukirako ddala Posco update okuva ku timu Saza Elia Buddo na ku Lwencha bagenda ku training era wali ku kisaawe cho Sports Arena ekituvu bagenda okubira nga tewa training era na ku Lwencha akawungezi so mina bana basobodde musobola okubira nga temu itayo na da ku timu Saza Elia Banafa ba Buddo ne mulaba ku bavubuka abutia basobodde okubira nga tebete setese bulungi kubanga agaliwo agalaganti abavubuka abala bikanga bali steady okusinga ekintu ekyacho na kubanga bakimanyi nti Buddo ne Saza Elia Chadondo eyibera ambiranye so kati embiranye eyo egenda kuddamu okubira nga te ettuka egenda kuddamu okubira nga te ettuka buli timu ya galabu wanguzi niye nga timu esingu kubira nga teita gobu wangu zobu ye timu ya Saza Elia Banafe abacha doloso mbade ngeza kuku wa yamuko anomu tendes eliki chesuze mnagama ntu ya set game nebubaya nakuruancha abavubuka kabla wikanga bali set okulaba ntivali tobu wanguzi mu game weyo okule tobu wanguzi ku timu kuruna kuru sande ila netukula banabudubo nabona jibali kuna kule sande banange mujye mubereho nga abajulizi na danga timu enefuna obuwanguzo bw'ekike kya wagule nyo ku timu ya Banafe abesaza Elia Chadondo kuluzinga game eyo techijja bale kache ekimu yensonga lwaki babadde balwana bwezzingirire okulaba nti bawangula game eyessaza eri abannaffe ababuweekula mu nteekateeka nga buziri kyokkera n'ekizibu ekiri ku ttiimu y'essaza erya Kyaddondo njaga okutegeeza kuko nti head coach taliiwo head coach ali mu mpaka ezo ez'amasomero mu kaseera kano buli abadde alina omusambi buli alina omutendesi ngaakimanyi nti essomero lyakiika mu mpaka eza East Africa abasambi abo bonna bamaze dda okubeera nga tebatuuka mu ggwanga erya Tanzania wali e Morogoro empaka zo gye zigenda okubeera ngaate zitambulira ekitegeeza nti amatiimu zigabe gagenda okubeera ngaate gabamisinga naddala obudde obwo bwebatagenda okubeera nga babeerawo naye nga njaga okutegeeza koko nti ye Richard Malinga obuli awo butaba ku ttiimu n'okwebuzaabuza n'obutabeerawo ttiimu butajuwa budde y'ensonga lwaki yasobodde okubeera ngaate yajjiddwa ku mirimu gye ng'omutendesi owa ttiimu y'essaza ery'abannaffe abamawokota so byonna ebinaavaayo ojja kubeera nga tobifuna bulungi kavunayo kumira ku radio Buddo radio ey'omuntu wa bulijjo
2: yes mwe wali kubeera nga mukyawuliriza mu kaseera kano mwena mwena bajye kumiddeko nyongero bajukizako Ronnie Sports Center mu kibuga Masaka elimu abeetaaga ebyakabi ebikosebwa mu byemizannyo campaigns oba seasons empya zigenda kupeera nga zisonga soli wadde ojja ofuna omujozi ogwa club yo omujozi ogwo gwa campaign empya so mu qualities ez'enjawulo elimu abawagizi ba clubs nga United Liverpool Chelsea Arsenal ne club zendala mujja mufuna emijozi gyamwe Real Madrid Barcelona emijozi eyo weegiri then bwoja galirako erinnya n'ennamba service eyo weeri then abagala fair play weeziri abagala engatto z'ompire ziri original weeziri then namu abagala labeling mujozi nebo bato okuguze waffe oyo sobola okubeera ngaojja n'ofuna labeling abagala emijozi nga gya tiimu muli tiimu ya mpira mwagala mujozi so mujje uzikuroni Sports Center embeera ebatambulire maliraadi sana then empira egisambibwa n'ebyakabi ebirala bingi ojja kubeera ngaojja tukuweereze ekisingira ddala so ku muto complex ogenda okubeera ngaotusanga tuli ku fulo eri ku main road era bwoba ogenda mu nnyendo oyingirira mulyango ogwo munene ogw'ekizimbe so noyingirira munda mu kizimbe ddala apaka kuli munaaba namu bbiri jjojja okubeera ngaotusanga atukwe service esinga mulyango oyingirira ekipande kyaffe mujja kiraba mu bbanga akiriko Ronnie Sports Center then wansi wachi waliwo madamu alimu ambulera eya red kati goyingirira ddala munda mu kizimbe jjojja okubeera ngaotusanga togeremuko ebigambo so kumanya ebisingawo ojja kuba kuziri musanvu nya emu kyenda mutanu insanvu musanvu ziro mukaaga ne ziro musanvu ziro munaana nya biri munaana nya biri satu so ye Ronnie Sports Center buli kimu kijja kutambulira nga bw'osinga okubeera ngu kyetaaga gwe muganda wafawuliriza radio Wood radio y'omuntu wa bulijjo kakati omusambi Paddy Bayo alabika nti oluvannyuma lw'okutambula clubs ez'enjawulo wali mu emitala w'amayanja asazeewo akomewo waka era nga kyamaze dda okubeera nga kikakasibwa Paddy Bayo kakati musambi wa kirabu ya NEC Football Club mu ggwanga lyaffe erya Uganda yaba sayinyingidde endagaano ya myaka ebiri myaka 28 egy'obukulu mujjukire nti abaddeko ku mawanga ag'enjawulo gabadde atambuddeko ko wano nawali era osibira nnyo nti experience eyo kirabu ya NEC ebegenda kupeera nga egyetaaga nnyo bwagenda kupeera nga wetegereza kubanga yasemba okulabikira mu ggwanga lyaffe erya Uganda oba okusambira mu ligi yaffe eggwanga erya Uganda yali kampeni ya 2019-2022 era akulu bwe yamala okuba mu ligi yaffe namala n'afuluma omukonagene mitala w'amayanja n'agenda mu kirabu zinga Ashidodi ne kirabu ya Binisa Kinini ezo no klabu za kwangira Israel unawo kubiriyo koko ndiba nagenda ko mu kirabu ya Vyskov mu kwangira Czech Republic nagenda ko mu kwangira North Macedonia mu kirabu ya KF Asimi ne kirabu ya Vada ne kirabu ya Vada Askop je kwangira peri ya Uganda tuzanyide games eziwelera ddala games nga 29 of course goals tayina nyingi naye at least abade mukone moment solum mujozi gwa national team yafe yemusambi okubaita Paddy Bayo so NEC bagala kupera nga bamuleta habere leader musonga zo kupera nga banyenyuza obutimbo bwo lyao amukirabu yoso bagala kongera manyi mu attacking force yabwe ye kirabu ya NEC mu kampeni mpya ngabwe jo kubera ngetambula gwe muganda wa faulirisa radio wudjo radio yo muntu wa bulijjo kale no abazanyi bape banji bali kubera ngabadda speed bali mukudda mugwanga lya feria Uganda ndala ababadde bawangalide ababadde bamasaka banga ngabali ko mitala wa mayanja kakati ate abali mukubera ngabadda buzi mbiranga bwegeza ko kuberanga etambula kale no febina dilira tujabu bategezane nga pali bayo kakati mugena mulaba mujoskwa neck a campaign mpya ejokutanika yali giafe
1: kale embera bwetu betambula tugena kuwanga tumula muko then bitupa mkumula muko tugena ko datwe yongereyo tovao
3: kati gwo mulimi alima n'ekigendererwa ekyokufunamu totawaana na birala byonna funa ekigimusa kya budu organic fertilizer osirike gwo mulimi w'emmwanyi emboga butunda nyaanya ebitooke n'ebirime ebirala ekigimusa kya budu organic fertilizer ekyobutonde kyekina kutuusa ku kirooto kyo tekikoma ku kugimusa bimera byokka wabula n'okuddaabulula ettaka neridda bujja kisange mu maduuka gonna agatunda ebikozesebwa mu kulima okwetooloola eggwanga okumanya ebisingawo kuba ku nooti musanvu nooti musambu chenda munana chinana muenda atanu mutano budu organic fertilizer chikole wabarona agro business center SMC limited abasangi wekabari bugonzi.

0: chali ku radio buddu radio iyo muntu abulijjo mwebali nyo mwebali lidera mwebali kupiranga ate mujye ku middeko mwebali kupiranga ate muuliriza dakika zo zirinya ezaka itakusawa ezaka itakusawa enya in fact ezaka itakusawa etan ezekiro hecholuna ku rwalero kale no nyongero kujukiza ko banafa abaswaibu quality furniture bakuletide kalonda ina webyo munyumba nga kuliko gubakolera wano ne gubaje mitalama mayanja ngatake Dubai Malaysia ne munsi endala kuliko sofa sets dining tables eza marble center tables mu bikabyo na eza glass ne pure wood baine byo msenge byo na mul size ogezanga bed covers blankets fiber pillows amasuka ne mosquito nets baine bitanda mu size emifalisa jitesi mu binya ejabula debe migonge jumanyikidwa nga orthopedic baina surface teleka sente nga no myo tuguzi kosa curtains curtain rods carpets mu bikabyo na ojja kubiranga teho bifuna bulungi baine bya masanyalaze na gama nga fridge eza business neza waka blenders woofers ne TVs banono baina office furniture gwayaga aina office yo ngwagala mfanicho mulungi okuzama te kubei ya wansi ojja kupiranga to mfunya dala bulungi basange wanchubuge che Masaka opposite ni Mapoli Hotel ujjo kupiranga to basanga ne munyendo baina branch opposite ne Luka Stage kali no kunoti msanfu 52 chenda msanfu mwe msanfu noti msanfu 52 chenda msanfu mwe msanfu itayo ensonga zonna ojja kupiranga ate wa magwe ozitambuliza dala bulungi mu kaseera kano agamba kimukose bo majimu ogambo tya wali munaka iba webule kupiranga ate joli webule kupiranga toliriza iyo muntu wa bulijjo agamba kyo mukuru gobeta muddu muddu wali ku Center Music kwa kitovu ogambo tya webule kupiranga ate joli webule kupiranga toliriza iyo muntu wa bulijjo radio buddu namwe na waje kumide ko kuva bitundu byenjawulo banange mwebali nyo mwebali dala mwebule kupiranga ate ensonga zonna muzita mbuliza dala maridadi sana.
1: Yes, mwale kupera nga mchali kuyo mtu wabuli Joe Radio. Wudu. Kakati, wali ere mitala wa mayanja. Alani Okero. Yes, Alani Okero. Chigambi wantikirabi ya Wydad Casablanca. Yugwanga area Moroko. Wydad Casablanca. Bagala kupera nga vamo ipikira. Alani. Edanga Casablanca. Ya lese mitu alu nsambu. Nsambi yeza dola. Zensimbi zebagala okweleza club ya Yanga Pelicans. Balamenti bafuna omusambi Alani Okero. Bwezitaka musimbi ze gwangi ya Uganda bubere okadde 12 mu lukaga. 2.6. So olaba na timu zo olumwe ngirigezi timu zo olumwe ngirigezi teba mu sente kubanga Yanga Alani tetandaba na kweza mwaka nga abega seko. Naye edibo bo oliawo ediba lya fukude kukirabu eyo njagala kupera nga machegeza kunchi mukasera kanolinzo muweleza ticket diba dira gala muweleza ticket yegena mugwangeri lya yes mugwangeri lya Moroko asamire yendibe ya manyi gwe muganda wa fauliriza radio butu radio yo mtu wa bulijjo wabula bwe yali avam chigambi wanti bwe yali avam ku kirabu ya Vipers ngagena mkirabu ya Yanga Pelicans. Vipers bafuna woko bafuna woko wagena kupera nga wete gereze mituwalo jali ya satu mituwalo jali ya satu nsimbi ezeza dola nga chite geza nti boziteka msimbi za peze gwangiri ya Uganda kumpi yali nganga bilioni ya kati mubanga liya mesi nga musambu mubanga liya mesi nga musambu njagala kupera nga mategeza kunchi omusambi yono timu ene okusinzira ku offer kirabu ya Wydad Jereta ebadde solo mukola mukama ogoba kumpi ga mitwala na esimbi eza dola ezo sente zibera nyinji nyo ku kirabu nga Yanga Pelicans era ziba zina wezolo okubera nga ziba sesetula okubajja mu step ngogenda ku step endala wabula timu ene chali mukweraga eyagala akakadde kamu nsimbi za dola zinsimbi za yagala musambi Alani Okero babeda wakugena mkirabu ya Wydad Casablanca kirabu zezo boba risk takers kuti bafayo kubanga mitwalo nsambi nsimbi za dola Wydad okuzikwata nezi wayo mku musambi omu kaba kantu katini nyo so tetumanyo baba natuka bongerewa tule kumeza balabenti baso lukutuka kunzikiri ziganya then necho musambi kubanga bobo wali olumidwa ku nsota ne bola bomugwa weka nga kubanga Alan yalikomba walabu nemba walabu yo yabona nnyo ngali mu kirabu ya Palado mugwangira Algeria. So nabo nabonera dala natuka no kuvayo era embozi ya Palado ajinyanga lutabalo. Kwanga gamba tibi gamba biya soko kutegera ngali mu kirabu ya Palado byali bigambe bivuma. Because wagwira ngabote ebigambe byaberanga mu limi olwo. Nenga bo bivunura no bisa mu limi da folwa wano. Njagala kupera nga mbategeza kunti nga bibera bivumira ddala era alan yagamba bibigambo bya soko kupera nga tegeera ngali mu gwanga eryo eriya yes ngali mu gwanga eryo eriya Algeria. So kati mawanga gabola bulumu onizo kupera ngo gatia wabula olumu te kirobera basambi kusigalanga bakyusa kyusa clubs wanga tola bino musambi etola bino musambi Roger Stolachi ni yagenze mu Algeria. Yes ala na inzo kubabi haka luba ni hati non oyu Roger Stolachi nidi yukuboli yako te. So chance yonti enja ulo wakati yu gangi na Moloko ni gangi ya Algeria nti Moloko wali ukabaza nyibanji nga si nga tebaba mugwangi ilio nga basa mida muli ijeyo nga bali mkilabu zinga wa idadi Casablanca kilabu zinga Bakane kilabu nga laja Casablanca chichimu ni mugwangi ya Egypt. Because clubs zinga kilabu nga Pyramids Ali Ahli babera baina abazanyi banji abafuluma muko ebweriwe gwangiryo ne mu Algeria ebisere bisinga abazanyi babera banansi babera bagwangira Algeria abasambira mu kilabu zezo kati Alan ayinza okwerabira ebyamutuuka ku ngali mu kilabu ya Palado singa babera batudde ku meza ne kilabu ya Wydad Casablanca dine batu kane kunzikirizganya ne club na agenda na sambile yo mpira. So ye Alan mumbera nga bwegeza ko kubera ngetambula Uganda bisere bisinga tubadde tuina nyo bazanyi baguliddwa ko sente nyingi azini musambi ne bamugula sente nga mpitirivu era tubadde tubera mu sente wa fobo akwangira ogesa ngango musambi Majidu Musisi mu myaka ejedda wanga oyovira ya mfuna muke mtwalo 18 ensimbi za dola by then sente zali nyingi nga ava mu vira nga agenda mugwangira wa France mu kirabu ya Rennes kakati ne boyagenda mugwangira wa France Majidu Musichi gambi wanti kirabu ya Bursaspor ya musayenga milioni emu ensimbi akakadda akadola milioni emu ensimbi za dola. So omoku basambi mu kaseera kana bateredwa kirise George ayinzo kubanga agenda kumenya record yoguliwa sente nyingi nga muna Uganda singa asigala atambulira nga bwe tumulaba nga Katonda yimukulembezewe yimusambi bogere James James oyo ye ali kunjego yego ezokufuka musambi akyasinze okupera nga kuliwa sente nyingi nga musambi nga mubasambi wonabonanga banna Uganda nga muganda bafauliriza radio wuti radio yo mutu wabulijjo kubanga mwana mulenzi ne mukasera kano olo banapa bajira transfer market transfer market baludo kwa updatinga neba ali basembo ku okumubaluwinga nga bambalira muko emitwalo nga 5 insimbi eza dola way back mu mwezi gwali nganga gwa kutano. So waisewe miezi 3 uno kwa tazangira mu timu enkuru then moments yabadde nazo binabina byongera okupera nga bi binabina byongera okupera nga bigeza price tag ye yimusambi bogere James. So oyo katusabe singa sigala tambulirawo maybe Uganda nafe tuinzo kufuna yuko kumzanyinga muna Uganda nenga gulido kusente ezitegere keka kubanga olaba nti tulira nti Alan Okello ne timu ya Wydad Casablanca newe mgula milioni yemwesimbi eza dola sente tuba tulaba nyingi ne for now timu ebadde ezene mitwalo nsanvu ensimbi eza dola ziyagala okupera ngewayo emfunde kumujja kukira byanga Pelicans campaign wode yali musale nga wangula rich then jyo wangu de chikope chitinga nge ja community shield era bakpe kirabu ya Simba bwe basingo kubera nga babinkana Alan si yatebye ne game ya jisambye bulunji. So laba nti bayizo kubaba mtu alira nyokola bulunji mu Champions League ne bitatambula bulunji mu kirabu ayo na yatera still asigade timu ya jiyamba ne mu competition isendala okulirije waka kati uyo baga second chikope cha community shield wecha shield cup mu gwangira ya Tanzania babade bakuba Simba olunaku olegulo
0: kale mbera bwito betambla mwebali nyo mwebali ddala mwebali kupiranga ate muuliriza dakika zo 14 ezakayita kusawa etanu ezekiro ekyolunaku olwaleero. Njagala okutegeeza kuko anti gwe wenna munnamasaka munnayuganda munnabuddu n'obuganda bonna ku lunaku olw'omukaaga olwa wiiki eyijja lwe tugenda okubeera ng'ate tukomekereza enteekateeka eyo ey'amaato agamanyikiddwa nga Buganda Royal Regatta. Amaato gano gagenda kubeera ng'ate gabeera wali ebunjako beach we gagenda okuba ng'ate gabeera just nusu mutwalo gukka ng'ogenda okubeera ng'ate okozesa okuyingira amaato ago. Kale nno tusubwa endongo n'abayimbi bangi abagenda okubeera ng'ate babeerayo era nga tugamba nti emiryango gyonna gyakuggulawo essaawa zijja kubeerera ddala essaawa zijja kuba ddala bbiri ez'okumakya jangu osobole okubeera ng'ate onyumirwa. Waliwo ebirabo bingi ebitegekeddwa era ebiteekeddwateekeddwa gwe azze mu mpaka ezo ez'amaato byogenda okubeera ng'ate owangula. Kale nno waliwo ebirabo bingi ebiteekeddwateekeddwa gwazze mu mpaka ezo ez'amaato byogenda okubeera ng'ate owangula mu kaseera kano. Era njaga okutegeeza kuko nti amasaza gonna 18 gagenda kubeera nga tegeetabira mu ddala bulungi. Ebirabo ebyo mulimu pikipiki, jangu osobole okubeera ng'ate otakula omusenyu ogyeyo akakonga ka pikipiki gy'ogenda okubeera nga teweewangulira. Then njaga okutegeeza kuko anti n'amasimu ogenda kubeera ng'ate ogawangulira ddala obulungi ennyo kusa ne ssente enkalu era ogenda kubeera nga toziwangulira ddala obulungi ennyo okuvaako mu nteekateeka eyo nga bw'etambula. So vumbula, zuula, wangula, nyumirwa ate era nga bw'osanyuka na mu mpaka ezo eza Buganda Royal Regatta. Empaka ez'amaato ezigenda okubeera ng'ate zitambulira ddala obulungi gwe wenna omulungi awuliriza ey'omuntu wa bulijjo Radio Buddo. Then era munnamasaka njagala okutegeeza kuko anti tuyina byalo championship eno negenda kubeera ng'ate wamagwe etandikira ddala ejja kuba ng'ate etandikira ddala mu maaso awo naye nga mu kaseera kano okwewandiisa kugenda mu maaso era ng'okwewandiisa okwo just 10,000 gyokka gy'ogenda okubeera ng'ate okozesa okwewandiisa gy'ogenda okozesa okubeera ng'ate weewandiisa. Kale nno ogenda kuba ku ssimu ey'omwami kitya Mwes Andrew ku noti 75 42 43 7 ye mukulu gwe bayita kitya Mwes Andrew gw'ogenda okubeera ng'ate okubirako osobole okubeera ng'ate wamagwe weewandiisa mu byalo cup just emitwalo 10 gy'ogenda okubeera ng'ate okozesa ate ng'ebirabo bingi by'ogenda okubeera ng'owangula mu byalo championship 2026 nga bw'egenda okubeera ng'ate etambula. Iteeka erisooka atimyo gy'owandiisa lirina kuba linnya lya kyalo. So games zonna zijja kubeera mu kisaawe ekyomukasana we zijja okubeera ng'ate zibeera asaidi zeeyo. So ebinaavaayo ojja kubeera ng'ate nabyo obifunira ddala bulungi. Then olunaku olw'enkya njagala okutegeeza kuko nti club ya bannaffe aba URA okusinza ku mawulire genfuna bagenda kuzanya mu ttiimu y'essaza erya coach nga beteekerateekera okusamba mawogola ku lunaku olugendo okubeera ddala olwa sande olwa wiiki eno. So coach nga beteekerateekera okusamba ttiimu y'essaza erya mawogola bagenda kubanga tebasamba muko game ey'omukwano ne bannaffe aba URA era nga URA yamaze dda okubeera ng'ate egumba mu kibuga Masaka eno okulaba mu Greater Masaka in fact okulaba nti esambayo ku games ez'omukwano ate tulabe butya bwenesobola okubeera nga eperforminga naddala mu Uganda Premier League anaatera okubeera ng'ate aggibwako akawuwo mu maaso awo ogwo wenna omulungi awuliriza ey'omuntu wa bulijjo Radio Buddo. So mwena mwena bannakyotera mubeereyoko ate era club ya URA ku lunaku olw'e Saturday olunaku olw'omukaaga ejja kuba ng'ate ezanya mu ttiimu eyo eya Mutesa wanu Royal University waggula ku kisaawe ky'okumuteesa gemu ejja okuba ng'ate ebeera. So bannabuddu, bannamasaka, bannamupiira ku lunaku olwa Saturday bannaffe abo abamuteesa wanu Royal University bajja kusama mu club ya bannaffe aba URA mu nsonga zonna nga bwe zijja okubeera ng'ate zitambula saidi zeeyo. URA essomero eryo erya Mutesa I Royal University eyo bali mu kweteekerateekera empaka eza University Football League nga bwe zijja okubeera nga tezitambula omwaka guno n'omwaka ogwo gujja naye nga jjukira nti walina okusambibwako empira egisooka ate nga basambi abamu kwabo boolyawo baavaawo kati laba sambi abajuzi zao tulinze kwabebu tia wabagendo kupiranga ate wa mago wa performinga sogambo tia omuami senkungu padi chiganda ugambo tia senkungu padi chiganda uwebule kupiranga ate joli uwebule kupiranga ate nisongazo na ozitambuli za dalabu nji nyo njini dala omuami Wycliffe ugambo tia abamu kubachi kilira na abamu in fact ndo za secretary wawusa na damu Greta Masaka so ugambo tia umami Wycliffe wewele kuyanga tejo uli wadonga ambio kukunti mbutufu malingalabi kanga alibize aina commitments nyenji kuwanga itisoka mwezo kwa May yalili under 17s under 15 mwezo kwa June kataliku Amos so labi kanga commitments zezamu ni meseza ukulaba ngata kuwa saganya omlimo ogo ugwaba nafabisa za elia maokota so ugambo tia umami Wycliffe wewele kuyanga tejo uli wewele kuyanga tensongazo na ozitambuli za dalabu unji then agambachi Duncan wale kuhira lichike nilusania uwe wale kupiranga tejo uliku ambiansa wansi uwe wale kupiranga toliza yomu ntualijo radio wudu mando ugambo tia mando uwe wale kupiranga tejo uli wali chino ni uwe wale kupiranga tenso ngustamza blu unji mande notu ino lutaru rafina mando lutaru nujiruna akoma mande mande vintu wabite viva bilu unji mande no lengo gambo cha kulika nyo nyo nyini dala uwebule kuilanga tenso ngo stambuli za dala bulunji wanabona batula vila bantu be chinoni wagami tupatu mide kwenyo bebele kuilanga tenso ngo stambuli za dala bulunji mkwana ganyo wabagizwe saza ili abudu na dala kusaidi zeri chinoni nebitundu webili ranye ukao so mando uwebule kuilanga tejoli joje katalo gambo tia uwebule kutumbula radio budu radio iyo mtu wabili jo natuja guzemi waka makumi abimu etan na danga tulimu nsonga ezo uweleza tugenda kuilanga tetumbula muko then tuva mkumula muko tugenda kuja tuwe yongereyo nida chikezi dake zente katekeno tuva
2: tukunda tuuluguma tusindo kuma tuwa tukidansiyo na enu ye radio budu radio yomtu wa ulijo empakazo kuno nyamisi Uganda dako zizi no ziguse wano katigobede lorugendo luna okutuka lubana yamba zengule nga weku mila kustate muzi makula chika guli wakuta nunolwe sande kusawa bili ya zaichilo okutani kanga satu mulimu mwezi kuno gomu samfu omua kaguno atemu abagalo mupira temusubwe mipira jomu kwa nejebwe

0: Arsenal, Manchester United, PSG ne timu endala nga jikula kibabu televu kumikutu jemi pile just a time uzi.
1: Tukulete de chame chobla mwabulunji Kazire Power Tonic akolebwa mu Nkoge, ensigo z'ensuju omulondo awamu n'engabo ya chalo emanyiddwa nga cactus. Kazire Power Tonic ayamba mu kugula emisuwa awamu anyige kisajja ayamba n'abo abakaluubirizibwa mu kufuyisa akugira kokolo w'okuzibikira ko n'okwongera amaanyi mu mubiri. Tulina Kazire Red Tonic agula enseke n'emisuwa mu bakyala akugira ebizimba bya nabaana ne mu nseke ekigala nga mu bakyala ko n'okuyamba abalumizibwa mu ndira.

dakika makumi abiri mutanu ezaka itakusawa enya ezekiro echoruna kuruwalero mwebali nyo mwebali ziddala mwebali kupiranga temu jie kumideko so tuine dacheka ngama kumi ya satu mutanu kutuka kusawa mkage ezekiro mande ndabila omwami Martin uomu nyendao umugambi tumutumideko nyo yewe kupiranga tenso nga zitambuli za dalabu unji ate yewe linakusu uza mamba yewe linakusu uza mambo mlima kukuli za dalabu unji yewe lidala na bantu uomu nyendo so umwami Martin mnyendao yewe kupiranga tenso nga zitambuli za dalabu unji kari no Martin yule kuranga ateje uli walone umwami wa mita Saddam mnyenda au Saddam wa watimiesa za Elia Buddu watimiesa za Elia Buddu enyama buluwa wajagali deso mwami Saddam mnyendo yubali nyue bali didala na haja tibira buwa na uo mnyendo ugambotia wewe kuranga ateje uli wewe kuranga tenso ngozitambuliza dabulu unji

Cari. Mani mpwezi mga mbukena kwangula Champions League. Kakoza mani mga jewaga ateba nangu.